da lada kan ka zo karshen labarin na wannan lokaci amma tun da fari kun ji cewa sama da mutane 100 aka tabbatar da mutuwar su bayan ruftawar wurin hakar zinari ba bisa ka'ida ba a kasar Kamaru. Tsafin sojojin Najeriya sun gudanar da zanga-zangar neman biyan su haƙoƙin su a Abuja. Faransa da Jamus sun yi tar da kalaman ministan tsaron Isra'ila da ya ce ya kamata kasar ta rika kashe Falasɗinawa 40 a duk dare a zirin Gaza. To a madadin Bashir Ibrahim Idris da ya hada shirin sai injiniyan mu na wannan rana Ibrahim Tukurkefi da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI sunana Hauwa Hallar Gongozo nake fatan za mu kwana lafiya bisalam.

0: karfe 9 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi karfe 8 kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ake sarari akan mita 19.
1: Hawa Halir Gongozo.
0: Masu sauraro assalamu alaikum, barkanku da wannan dare da fatan mun wani lafiya. A cikin labarin za a ji cewa sama da mutane 100 aka tabbatar da mutuwar su bayan ruftawar wurin hakar zinari ba bisa ka'ida ba a kasar Kamaru. Tsaffin sojojin Najeriya sun gudanar da zanga-zangar neman biyan su haƙoƙin su a Abuja. Faransa da Jamus sun yitar da kalaman ministan tsaron Isra'ila da ya ce ya kamata kasar ta kashe Falastinawa 40 a duk dare. To yanzu kuma ga cikakken labaran. Rahotanni daga kasar Kamaru na cewa mutane sama da 100 sun mutu sakamakon raftawar wani wurin hakar ma'adanan zinare a wani ƙauye dake kan iyakar kasar da Jamhuriyar Afrika ta Tsakiya. Lamarin ya faru ne da misalin karfe 3 na yammacin ranar Talata a ƙauyen Zamboye dake kusa da garin Garwa Mboilai na yankin Adamawa, inda kafofin yaɗa labarai na Kamaru da Afrika ta Tsakiya suka ce ana fargabar mutuwar mutane sama da 100 yayin da ake ci gaba da aikin ceto. Da sanyin safiyar wannan Laraba, magajin garin yankin Ahmadu Abdon ya tabbatar da zakulo garwakin mutane 107 daga cikin Laka, inda ce har yanzu ana ci gaba da aikin ceto. Tsofaffin sojojin Najeriya yau sun gudanar da zanga-zangar lumana a birnin Abuja, inda suka gabatar da korafinsu akan abin da suka kira rashin aiwatar da umarnin shugaban kasa wajen kara musu kudaden su na fansho. Sojojin sun ci bayan yi wa kasa aiki na shekaru 30 zuwa 35. Wasu daga cikin jami'an ma'aikatar tsaro da ta kudi sun ki bin umarnin da shugaban kasar ya bayar na kara musu, wato na kara musu kudin tun a shekarar bara. Sabuwar jakadar Najeriya a Niger, Baisa Maimuna Ibrahim, ta gabatar da takardunta ga ministan harkokin wajen Yamai Bakari ya Usangari a ofishin sa jiya Talata domin fara aikin alakar diplomasiyyar kasashen gadan-gadan. Yayin ziyarar Maimuna da Sangari sun tattauna kan batutuwan da suka shafi karfafa alaka tsakanin Niger da Najeriya, kasashen biyu dake da daddiyar alakar kusanci a fannoni da dama. Ko da yake batun ya dauki hankali ne saboda yadda ake ganin hakan a matsayin wani yunkuri na maido da alakar diplomasiyya tsakanin su, sakamakon tsaiko da aka samu bayan juyin mulkin Niger a shekarar 2023. Gwamnatin Togo ta yi sabbin naɗe-naɗen shugabannin da za su jagoranci fannin tsaron ƙasar, waɗanda suka kunshi sabon shugaban rundunar sojoji da kuma na hukumar bayanan sirri. Sabon shugaban rundunar sojin Kanal Chakpele Alexo, makusancin shugaban ƙasar Forena Singh Beni, kuma shi ke jagorantar hukumar bayanan sirri ta ƙasar a baya. Alexo ya zai mayar da hankali ne wajen tabbatar da tsaron kasar tare da haɗin kan rundunoni daban-daban na tsaro bayan ga ci gaba da yaki da masu ta da ƙayar baya. Mahukuntan Kenya sun sanar da mutuwar masu yawon bude ido 6 da kuma matukin jirgi bayan hatsarin da suka yi a cikin wani jirgi mai saukar ungulu a yankin Samburu na arewacin kasar. Hukumar kula da sufurin jiragen sama ta Kenya ta ce hatsarin ya faru ne da safiyar yau bayan jirgin ya tashi daga gidan ajiye namun daji na Loisaba. Da ke tabbatar da faruwar lamarin, Frederick Kabungi, daraktan binciken hadarin jirage, ya ce babu ko mutum guda da ya tsira da ransa a cikin jirgin. Mahukuntan Congo sun tabbatar da karuwar adadin mutanen da suka kamu da cutar Ebola zuwa 5,000 a wani ne da ma'aikatan lafiya ke gargadi game da yiwuwar gazawa wajen dakatar da yaduwar ta. Karuwar adadin zuwa 5,021 ya sanya annobar ta zama ta biyu mafi muni a duniya baki daya, bayan ta 2014 zuwa 2016 ta barke a yammacin Afrika. Gwamnatin Liberia ta amince da karbar yanci rani 1,200 daga Amurka zuwa nan da watanni 12, inda za ta fara da karbar mutane 20 a gobe Alhamis. Wannan na kunshi cikin wata sanarwa da gwamnatin Liberia ta fitar tana mai cewa dukkanin yanci ranin sun fito ne daga kasashen Afrika ko na yammaci waɗanda ke da cikakkiyar lafiya. Gwamnatocin kasashen Faransa da Jamus sun yi tarda kala ranin sun fito ne daga kasashen Afrika ko na yammaci waɗanda ke da cikakkiyar lafiya. Gwamnatocin kasashen Faransa da Jamus sun yi tarda kalaman ministan tsaron cikin gida na

0: inda take shirin fafata gasar Premier League da kuma zakarun Turai. Idan cinikin ya tabbata, Abdullahi Isa zai kasance kari kenan da Arsenal ta yi kan makudan kudade da ta kashe a wannan kaka. To a Ingila, dan wasa da ake alakantawa da Nigeria Femi Aziz ya shiga cikin yan wasa da Brighton ke duba yuwar dauko su kafin rufe kasuwar musayar yan wasan. Aziz, wanda ke takale da Millwall, ya jinyo hankalin Brighton bayan rawar da ya taka a gasar Championship. Brighton na kallon Aziz a matsayin dan wasa da zai iya karawa kungiyar damar maki, yayin da kungiyar ke sake tsara tawagar ta gabanin kakar Premier League. Har yanzu dai wannan ba ciniki ne da aka kammala ba, kuma za a iya cewa ana ci gaba da tattauna kai. A Saudiya kuwa, kungiyar Al Hilal na nuna kwarin gwiwar daukar fitattun yan wasan Ingila biyu, Harry Kane da kuma Oli Watkins. Rotuni sun ce Al Ahly na Son Ken ne wanda ke takale da Bayern Munich, yayin da kuma ake alakanta kungiyar da Watkins na Aston Villa. To sai dai har yanzu babu tabbas fa ko Ken din zai iya barin Bayern Munich, da har yanzu ake tattauna yuwar tsawaita masa kontrata.
1: Sai dai in ba ga wannan can ba. Kuma kai ma ke shirin tattalin arziki a yayin kasan.
0: To Watkins kuma an ce ya cimma yarjejeniyar sirri kan sharuɗa da aka shafe da ya shafe shi kai tsaye da Al Hilal, amma har yanzu ba a gabatar da hukumanci cewa Aston Villa.
1: To madalla Ahmed Abba a gaishe ka.
0: To madalla.
2: Mai sauraro, barkamu da wannan lokaci da fatan an tashi lafiya. Ga wasu daga cikin manyan labaran siyasar Najeriya da suka fi daukar hankali. Yayin da aka kaddamar da shirin yakin neman zabe da za a yi a bade, fagen siyasar kasar ya dauki dumi ainun, inda manyan yan takara irin su Atiku Abubakar da Peter Obi ke ci gaba da matsa lamba tare da kalubalantar shugaba Bola Tinubu. Yan adawar dai sun mayar da hankali sosai kan yadda gwamnati mai ci ke tafiyar da manyan matsalolin da suka addabi kasar. Babban makamin yakin neman zabe na bana shine halin matsin rayuwa da kuma fannin tsaro da ya tabarbare, sai tsadar kayayyaki da kuma harharen yan bindiga da suka jefa yan kasa da dama cikin wahala. Wannan yanayi ya sa fannin tattalin arziki da tsaro sun zama manyan abubuwan da ke gaban kowanne mai neman tsayawa takara. A sakamakon haka, jam'iyyun adawa na amfani da bacin ran talakawa domin nuna kuskuren gwamnati mai ci, suna fatan hakan zai ba su damar samun karbuwa da goyen bayan al'umma a zabe mai zuwa, yayin da suke alƙawarin kawo sauye-sauye idan har suka samu nasarar karɓar ragamar mulkin ƙasar. Sai dai ko yaya masana siyasa ke kallon wannan dambarwa? Dr. Kabiru Umar Musa ɗan ɗaki malami ne a Jami'ar Umar Musa ‘Yar Addu’a da ke jihar Katsina, ga abin da yake cewa.
3: Ina tunanin cewa duk wannan ‘yan takarkarin dukkansu tun daga na shugaban ƙasa har gwamnoni za a fahimci cewa kusan wato ba mutane bane waɗanda suke so a asasa tashin hankali ba, because ai dukkansu babu ɗaya-ɗaya ne cikin su sun sha yin takarkarin an yi abin da kuma aka yi mun ga cewa ba a yi tashin hankali ba.
2: To anan kuma ɗan takarar shugaban ƙasa Omoyele Sowore ne ya soki rashin halartar shugaba Bola Tinubu a wajen taron sanya hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya ta ƙasa. Yana mai cewa rashin zuwan shugaban da kansa ya nuna cewa ba a dauki taron da muhimmanci ba. Maimakon ya bayyana da kansa, shugaba Tinubu ya tura sakataren gwamnatin tarayya George Akume domin ya wakilce shi, amma Sowore ya ce wannan yarjejeniya ta zama kamar wani biki na al'ada ne da ba a hukunta waɗanda suka keta ta. To gefe guda kuma, tsohon ministan matasa da wasanni na Najeriya Solomon Dalung ne ya ce shugaba Tinubu zai fuskanci gagarumin kai a zaben na baɗi, koda kuwa zai naɗa matarsa Olurimi Tinubu a matsayin babbar alƙalin Najeriya, sannan ya naɗa ɗansa Seyi Tinubu a matsayin shugaban hukumar zabe ta INEC. Hakan dai ba zai taɓa bashi nasara ba. Tsohon ministan ya kuma ce koda ɗaukacin gwamnoni 36 na ƙasar za su koma jam'iyyar APC mai mulki, ba za su iya tseratar da shi daga faɗuwa ba. Wannan tsohon minista dai ya ci gaba da cewa yanayin siyasar kasar ya sauya, inda ya buga misali da zaben jihar Oshun a matsayin tabbacin cewa karfin iko na gwamnatin tarayya ba zai yi aiki ba a zabe mai zuwa. Yana mai cewa babban kalubalen da zai kayar da gwamnati shine halin kuncin rayuwa, fatara da yunwa da yan kasa ke fuskanta a halin yanzu. Daga ƙarshe, Solomon Dalung, wanda a yanzu yake matsayin jigo a jam'iyyar hamayya ta ADC, ya bayyana cewa zaben shekarar 2027 zai kasance fafutuka ce ta kai tsaye tsakanin talakawa da kuma gwamnati mai ci.
4: Gaida Shamsi Haruna da ta dubo mana wannan sashe daga bangaren siyasa.
5: yayin da matasa a nahiyar Afirka ke ci gaba da yin duk mai yuwa wajen samun abin sanyawa a baka ta kowace irin hanya a wasu lokutan wasu hanyoyin kan zama ajalin su ko kuma barazana ga lafiyar su misalin hakan shine yadda a baya-bayan nan ake yawan samun faduwar ramukan hakar zinare a kasashen yammacin Afirka musamman Mali Najeriya da Burkina Faso na baya-bayan nan mafi muni shine wanda ya kashe sama da mutane 100 a kasar Kamaru shi menene dalilin da ya sanya matasa ke jefa kansu cikin irin waɗannan hanyoyi masu hadari domin neman kuɗi waɗanne hanyoyi ya kamata mahukunta su bi don cirewa matasa kuɗin gudanar da irin waɗannan ayyuka dake barazana ga rayukan su muna dakon ra'ayoyinku kamar yadda aka saba
4: muna dakon ra'ayoyin da kun ba tarbata lokaci ba ga shirbu na gaba
2: mai sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an tashi lafiya Shamsiya Haruna ke makalale marhabin cikin shirin ilimi hasken rayuwa daga nan sashin Hausa na Radio France International Shirin na wannan mako ya leka jihar Kano wanda ya gano yadda wani sabon tarihin kimiya ke ƙara fadada wato matasa ne ke kokarin sauya fasalin sararin samaniyar Najeriya A yau dai za mu kai ku cikin wata kwarewa ta musamman inda aka kera wasu jirage marasa matuki wato drones wanda ke iya tashi na tsawon kilomita 30. Turka shi. Wato mai sauraro wannan fa ba wai jirgin tashi na wasan yara bane. A'a, babban ci gaba ne da zai taimaka wa bangaren tsaro, aikin gona da kuma ceto rayuwa. Abubakar Wayya, wani matashi ne da ya jima yana fafutukar kera jirage marasa matuki. Kuma yanzu haka ya sake yin wata sabuwar bajintar inda drones din nasa ba kawai shawagi suke yi ba suna da aiki na musamman da ake umartar su da yi gadan shi da bakin sa
6: duka wayannan drones din mun kirkire su ne for kowane for specific aikin da ya kamata yi kin san muna kirkirar drones ne kala uku akwai drones din da muke kirkira na security kenan wanda ake amfani da su wajen kare misali mutane a waje kenan so akwai kuma drone shi kuma wanda aka kirkirawa manoma shi ma daban wanda shi spraying yake instead of manomi ya shiga gona ya dinga spraying kansa so zaka aika drone ne kawai ya tsaya daga sama yana wannan fishing sannan kuma abin da ya jara ayin mu ko kuma nace yayi motivation mu ya sa muka fara kirkirar wayannan drones din guda biyu na farko shine cewa idan ba wai ba kirkire su bane a kasan waje akwai su a kasashen waje amma kuma mutanen mu nan ba lallai su iya siya wannan drone din a wannan farashin ba na biyu kuma mun duba da cewa mutane a Afrika yawanci suna samun cututtuka game da fishing da suke a gona saboda wannan chemical din da suke shaka yana ja musu irin kidney problem da irin cututtuka da dama dai suna iya samun sa kuma yana iya zama ajalin su a ƙarshe so yana ɗaya daga cikin dalilin da ya sa muke kirkirar wannan drones amma na manoma nan na tsaro
2: ganin yadda matsalolin tsaro ke shafar yankunan da ke noma musamman arewa maso yammacin kasar shin akwai wani tsari da kake da shi na sanya na'urori masu hango nesa a jikin wannan drone din dan taimakawa manoma gano barazanar tsaro kafin su shiga gona
6: sosai da sosai saboda wayannan manoma misali yanzu zaki cewa a Afrika suna fuskantar matsaloli guda biyu ne zaki ce misali yanzu ana fuskantar matsala ta network connection ko ba haka ba wayannan drones din da muke kirkira suna da kamarori masu karfin gaske wanda suke iya capturing abubuwa visibly sosai da sosai to wayannan drones din suna iya kuma sending wayannan videos din da suke capturing ni offline
2: wannan na'ura tana da ikon feshin maganin kwari a gonaki na tsawon kilomita 30 ba tare da tabace ba sannan tana iya kai magunguna cikin gaggawa zuwa yankunan karkara da motoci ba sa iya zuwa wani abin sha'awa da ke nuna yadda al'ummar Hausawa ke sauyawa shine kasancewar mata a fagen da aka saba ganin maza kadai domin kuwa Hafsat wata babbar injiniya ce da ta shiga wannan tafiya
7: a matsayina na dai wadda kamar ta zama ita ce first female da ta fara creating ko in ce hada drones a arewa gaskiya ban yi facing challenges da yawa ba to be honest saboda na taso ne da man cikin maza saboda duk kanina maza ne to daure su pliers su amfani da screwdrivers duk ba bakon amfani a waje na and wayanda muke aikin da su gaskiya they are very nice zasu sun tsaya gaskiya sun koya min kuma sanin ko mistake ne zasu guide ina like zan gane kuma zan yi insha Allah sai kuma about abinda na fi kamar kwarewa a bangaren sa na mayar da hankali bai wuce gaskiya flying drones din ba. Like I love holding the remote and drone din ina flying din shi gaskiya ina flying din shi tashin shi da saukan shi and everything and idan ya lalace ma ina iya kamar gyara shi ina iya gyara wings din sannan kuma ina iya programming drones din ma say when it comes to kamar abin da zan yi alfahari da shi gaskiya bai wuce irin kamar da na zama kamar mace da ta irin kamar fito ban dai sani ba komai bi akwai wasu mata abu tun da gaskiya ba za a rasa ba amma kin san anan arewa na mu muslima ta ba ma sa samu irin wannan opportunities din so gaskiya kin ga it's something I'm so proud of you achi irin kamar ni ina zama kamar ta farko da na fito irin ina making drones ina creating drones da ham su kansu mazan irin are so impressed about irin drones and creating drones in the nake and everything
2: Hafsat da sauran matasa masu kwazo suna aiki dare da rana cike da burin sauya fasalin fasahar Afirka ba wai iya Najeriya kadai ba to sai dai kera jikin drone fa abu guda ne amma ba shi da basirar tashi da kansa da kuma sanin inda yake a kowane lokaci kuma domin fahimtar yadda kwakwalwar na'urar ke aiki muka zanta da Dr. Sagir Muhammad shugaban wata cibiyar horas da fasahar manhajoji ta computer a Kano
8: ita harkar drone wata fasaha ce ta zamani wadda take taimakawa wajen samun bayanai na hotuna da na bidiyo haka da kuma sauran abubuwa da ya danganci da me kake so taimaka wata akan tura ta taje ta dauko hotuna bidiyo da kuma ma wasu rahotanni wasu kuma sukan je ma a tura su su je su aiwatar da wasu aikace aikace kuma kamar yadda aka sani ita drone din nan akasari ba haka kadai take tahiya ta aiki ba yawanci hakika ana amfani da AI wanda kuma AI din nan shine yanzu fasaha ta zamani wadda tafi kowace kuma yin ta yana kawo sauki akan al'amura da yawan gaskiya abubuwan da sai ka dau wata da watanni kana yi ko sai ka dau shekara ma kin kankanin lokaci za ta iya maka ta kawo maka bayanai ke in kana son ma wasu bayanai na ina ta zabo bayanan da ta kawo maka duka zaka iya gaya mata kuma ta maka kuma yanzu ma AI din nan har magana za ta yi tana yin magana da yaranka kuma ba da wani yare ba kamar ni da nake magana da Hausa din nan akwai inda zaka yi mata magana ta dawo maka da bayanai da Hausa ko a rubuce ko kuma a bayyane kamar yadda nake magana yanzu saboda haka AI din nan ko ka di ko ka so tana saukaka wa wajen abubuwa da yawa hatta aikin office din nan da wasu bayanai da za a dau satuttuka ana nema ko ana harhada su
2: yayin da wannan fasahar ke bunƙasa babban kalubale na gaba shine tsarin dokoki domin kuwa a Najeriya dokokin hukumar kula da jiragen sama ta kasar da ofishin mai bawa shugaban kasa shawara kan tsaro suna sanya idanu sosai kan mallaka da sarrafa manyan jirage marasa matuka saboda tsaron kasa ga kuma karin hasken da tsohon sojin saman Najeriya wato squadron leader Aminu Bala Sokoto mai retire yayi mana akai
9: aka ga yan nasara kuma su kaga ita gwamnati za ta fitowa ga ta nuna ma abin da take so ba a tsaya ga haka gona kawai ba ya kasance cewa an yi abin nan wanda zai shafi harkar tsaro wanda za a iya aiwatar da shi ba tare da ma an ce sai an taya wajen so wasu abubuwa ko an so irin wannan kaya a tuwa Najeriya ba wannan abu wani abu cin gaba ne
2: to wace rawa kake gani kananan jirage marasa matuka irin waɗanda waɗannan matasa ke kokarin kerawa za su iya takawa wajen taimakawa rundunar sojin sama wajen sentry
9: eh ake san ko wani abin ga na'ura ta ake sawa akwai na'urori waɗanda ka ba da sirrin inda abubuwa suke saboda haka ko wayancan da kake gani na kasashen da suka ci gaba su ma haka suke amfani da na'urar ba haka kawai da an yi jirgi ba sake shi shike
2: To Najeriya na kashe kudade masu yawa wajen sayo jiragen yaki da na leken asiri daga waje. Shin ko akwai hanyoyin da rundunar soji za ta iya hada gwiwa da waɗannan matasa masu kirkiro fasaha a cikin gida domin rage dogaro da kasashen ƙetare?
9: Kware da gaske, ai abin da ke faruwa mu kasashen mu Najeriya mai fact. Mun ka duba mu kasar nan ai muna da wani abu da ake magi a defense industry corporation wanda gwamnatin tarayya ta yi shi an dade amma an bar shi ya lalace to yanzu har ga cewa matasa suna saboda kishi sun shigo cikin wannan abin to gaskiya ni ina ganin wannan abu a kara musu karfi hada kai tare a kara musu karfi insha Allah za a kai ga nasara
2: to ganin yadda fasahar drone ke kara sauki da bazuwa ga kowa wace shawara zaka ba wa hukumomin tsaron kasa wajen tinkarar barazanar da ka iya tasowa idan bata gari suka fara amfani da irin waɗannan kananan jirage marasa matuka
9: to sa ido da kuma a sa kamar ita sojan sama kai har da sojan kasa ma akwai wanda suke da wannan abin nan na harakar binciken abin da ke faruwa a sararin samaniya saboda haka wannan abubuwa da ake yi ba duk kowace kasa ka iya sai da ma wayan su abin nan ba su ma kansu hanyar da suke samun su ta hanya wadda ba ta da kyau kamar yadda suke samun makamai ne ko wanda suke ko su kasashen wajen suna taimakawa su ga cewa an samu illa kasashen mu saboda tasu manufa amma idan an kasa idanu aka ga cewa aka yi kokari aka yi abin nan insha Allah za mu kai ga nasara kuma za mu baga ta wannan
2: abinda masana suka hango shine idan har aka ba wa waɗannan matasa dama wannan kokari daga birnin Kano zai iya zama tushen samar da dabarun tsaro da aikin gona na zamani ga daukacin yammacin Afirka sai dai abin tambayar shine shin gwamnati za ta rungumi wannan fasaha ta gida ko kuwa za ta juya mata baya ne har ta salwanta da wannan muka kawo ƙarshen shirin a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu da ma sauran abokan aiki Shamsiyya Haruna da na shirya na kuma gabatar ke cewa a huta lafiya daga nan sashin Hausa na Radio France International
4: to madalla da fata an ji dadin wannan shirin bari mu shakata don waƙar ke samun na'ura

gaida waɗannan mawaka bitar wasu daga cikin kanin labaran duniya kun ci akalla mutane bakwai ne aka tabbatar da sun mutu biyo bayan wani hari a ƙauyen Dinawa na ƙaramin hukumar Borno da ke jihar Sokoto yayin da babban bankin Ghana ya naɗa fitaccen malamin addinin Islamin Najeriya Professor Bashir Ali Umar na jami'ar Bayero domin ya jagoranci majalisar aiwatar da harkokin banki da babu kuɗin ruwa a cikinsa. Kun ji kuma cewa ƙasar Ghana ta dawo da 'yan Nijar da ke zaune ƙasar ba bisa ƙa'ida ba yayin da Sudan aka fitar da wata sanarwa da ke tabbatar da canza sheka daga wasu mayaka ƙarshen rundunar RSF 318 ciki har da kwamandoji hudu da suka miƙa wuya zuwa ga rundunar sojan ƙasar ta Sudan. Mahukuntar Senegal sun sanar da kayan mutane 234 da ke bara a manyan titunan ƙasar ƙarƙashin wani sabon tsari. Duka da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin kowa da kowa Ibrahim Tukur Kefi Ahmed Abba sai ni Abdullahi Isa na gabatar da shirin nake cewa sai Allah mai kowa mai komi ya saki sa da mu da aliri mu kasance cikin koshin lafiya.

0: ta gabanin kakar Premier League har yanzu dai wannan ba ciniki ne da za aka kammala ba kuma za iya cewa ana ci gaba da tattauna kai a Saudiya kuwa kungiyar Al Hilal na nuna kwarin gwiwar daukar fitattun yan wasan Ingila biyu Harry Kane da kuma Oli Watkins rotuni sun ce Al Ahly na Son Kane ne wanda ke takale da Bayern Munich yayin da kuma ake alakanta kungiyar da Watkins na Aston Villa to sai dai har yanzu babu tabbas fa ko kan din zai iya barin Bayern Munich da har yanzu ake tattauna yuwar tsawaita masa contract
1: sai dai ba ga wannan can ba kuma kai ma ke shirin tattalin arziki ai ka san
0: to Watkins kuma an ce ya cimma yarjejeniyar sirri kan sharuɗa da aka shafe da ya shafe shi kai tsaye da Al Hilal amma har yanzu ba a gabatar da a hukumanci cewa Aston Villa
1: to madalla Ahmed Abba a gaishe ka
0: to madalla
2: Mai sauraro barkamu da wannan lokaci da fatan an tashi lafiya. Ga wasu daga cikin manyan labaran siyasar Najeriya da suka fi daukar hankali. Yayin da aka kaddamar da shirin yakin neman zabe da za a yi a Bade, fagen siyasar kasar ya dauki dumi ainun, inda manyan yan takara irin su Atiku Abubakar da Peter Obi ke ci gaba da matsa lamba tare da kalubalantar shugaba Bola Tinubu. Yan adawar dai sun mayar da hankali sosai kan yadda gwamnati mai ci ke tafiyar da manyan matsalolin da suka addabi kasar. Babban makamin yakin neman zabe na bana shine halin matsin rayuwa da kuma fannin tsaro da ya tabarbare sai tsadar kayayyaki da kuma harharen yan bindiga da suka jefa yan kasa da dama cikin wahala wannan yanayi ya sa fannin tattalin arziki da tsaro sun zama manyan abubuwan da ke gaban kowanne mai neman tsayawa takara a sakamakon haka jam'iyyun adawa na amfani da bacin ran talakawa domin nuna kuskuren gwamnati mai ci suna fatan hakan zai ba su damar samun karbuwa da goyen bayan al'umma a zabe mai zuwa yayin da suke alƙawarin kawo sauye-sauye idan har suka samu nasarar karɓar rangamar mulkin ƙasar sai dai ko yaya masana siyasa ke kallon wannan dambarwa Dr. Kabiru Umar Musa ɗan daki malami ne a Jami'ar Umar Musa ƴar addu'a da ke jihar Katsina ga abin da yake cewa
3: ina tunanin cewa duk wannan ƴan takarkarin dukkan su tun daga na shugaban ƙasa har gwamnati za a fahimci cewa kusan wato ba mutane bane waɗanda suke so a assasa tashin hankali ba because ai dukkan su babu ɗaya ne cikin su sun shayin takarkarin an yi abinda kuma aka yi mun ga cewa ba a yi tashin hankali ba
2: to anan kuma ɗan takarar shugaban ƙasa Omoyele Sowore ne ya soki rashin halartar shugaba Bola Tinubu a wajen taron sanya hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya ta ƙasa yana mai cewa rashin zuwan shugaban da kansa ya nuna cewa ba a dauki taron da muhimmanci ba maimakon ya bayyana da kansa shugaba Tinubu ya tura sakataren gwamnatin tarayya George Akome domin ya wakilce shi amma Sowore ya ce wannan yarjejeniya ta zama kamar wani biki na al'ada ne da ba a hukunta waɗanda suka keta ta To gefe guda kuma tsohon ministan matasa da wasanni na Najeriya Solomon Dalung ne ya ce shugaba Tinubu zai fuskanci gagarumin kai a zaben na Bade koda kuwa zai nada matarsa Oluremi Tinubu a matsayin babbar alƙalin Najeriya sannan ya nada dansa Sheyi Tinubu a matsayin shugaban hukumar zabe ta INEC hakan dai ba zai taba bashi nasara ba tsohon ministan ya kuma ce koda daukacin gwamnati 36 na kasar za su koma jam'iyyar APC mai mulki ba za su iya tseratar da shi daga faduwa ba Wannan tsohon minista dai ya ci gaba da cewa yanayin siyasar kasar ya sauya inda ya buga misali da zaben jihar Oshun a matsayin tabbacin cewa karfin iko na gwamnatin tarayya ba zai yi aiki ba a zabe mai zuwa yana mai cewa babban kalubalen da zai kayar da gwamnati shine halin kuncin rayuwa fatara da yunwa da ƴan ƙasa ke fuskanta a halin yanzu daga ƙarshe Solomon Dalung wanda a yanzu yake matsayin jigo a jam'iyyar Hamayya ta ADC ya bayyana cewa zaben shekarar 2027 zai kasance fafutuka ce ta kai tsaye tsakanin talakawa da kuma gwamnati mai ci
1: a gaida Shamsi Haruna da ta dubo mana wannan sashe daga bangaren siyasa
4: Yayin da matasa a nahiyar Afirka ke ci gaba da yin duk mai yuwa wajen samun abin sanyawa a baka ta kowace irin hanya a wasu lokutan wasu hanyoyin kan zama ajalin su ko kuma barazana ga lafiyar su misalin hakan shine yadda a baya-bayan nan ake yawan samun faduwar ramukan hakar zinare a kasashen yammacin Afirka musamman Mali Najeriya da Burkina Faso na baya-bayan nan mafi muni shine wanda ya kashe sama da mutane 100 a kasar Kamaru shin menene dalilin da ya sanya matasa ke jefa kansu cikin irin waɗannan hanyoyi masu hadari domin neman kuɗi waɗanne hanyoyi ya kamata mahukunta su bi don cirewa matasa kuɗin gudanar da irin waɗannan ayyuka da ke barazana ga rayukansu muna da kun ra'ayoyinku kamar yadda aka saba
1: muna da kun ra'ayoyin da kun ba tarbata lokaci ba ga shirbu na gaba
2: Mai sauraro barkanmu da wannan lokaci da fatan an tashi lafiya. Shamsiya Haruna ke maka lale marhabin cikin shirin ilimi hasken rayuwa daga nan sashin Hausa na Radio France International. Shirin na wannan mako ya leka jihar Kano wanda ya gano yadda wani sabon tarihin kimiyya ke ƙara fadada. Wato matasa ne ke kokarin sauya fasalin sararin samaniyar Najeriya. A yau dai za mu kai ku cikin wata kwarewa ta musamman inda aka kera wasu jirage marasa matuki wato drones wanda ke iya tashi na tsawon kilomita 30. Turka shi. Wato mai sauraro, wannan fa ba wai jirgin tashi na wasan yara bane. A'a, babban ci gaba ne da zai taimaka wa bangaren tsaro, aikin gona da kuma ceto rayuwa. Abubakar Wayya, wani matashi ne da ya jima yana fafutukar kera jirage marasa matuki, kuma yanzu haka ya sake yin wata sabuwar bajintar. Inda drones din nasa ba kawai shawagi suke yi ba, suna da aiki na musamman da ake umartar su da yi. Gade shi da bakin sa.
5: Duka waɗannan drones din mun kirkire su ne for specific aikin da ya kamata yi. Kin san muna kirkira drones ne kala uku. Akwai drones din da muke kirkira na security kenan, wanda ake amfani da su wajen kare misali mutane a waje kenan. So akwai kuma drone shi kuma wanda aka kirkira wa manoma shi ma daban, wanda shi spraying yake. Instead of manomi ya shiga gona ya dinga spraying kansa, so zaka aika drone ne kawai ya tsaya daga sama yana wannan fiction. Sannan kuma abin da ya jara ayin mu ko kuma nace yayi motivation mu yasa muka fara kirkirar wayannan drones din guda biyu. Na farko shine cewa idan ba wai ba kirkire su bane a kasan waje, akwai su a kasashen waje, amma kuma mutanen mu nan ba lallai su iya siyan wannan drone din a wannan farashin ba. Na biyu kuma mun duba da cewa mutane a Afrika yawanci suna samun cututtuka game da fishin da suke a gona saboda wannan chemical din da suke shaka yana ja musu irin kidney problem da irin cututtuka da dama dai suna iya samun sa, kuma yana iya zama ajalin su a ƙarshe. So yana ɗaya daga cikin dalilin da ya sa muke kirkirar wannan drones ɗin na manoma nan da sauransu.
2: Ganin yadda matsalolin tsaro ke shafar yankunan da ke noma musamman arewa maso yammacin ƙasar, shin akwai wani tsari da kake da shi na sanya na'urori masu hango nesa a jikin wannan drone ɗin don taimakawa manoma gano barazanar tsaro kafin su shiga gona?
5: Sosai da sosai. Saboda waɗannan manoma misali yanzu zaki iya cewa a Afrika suna fuskantar matsaloli guda biyu ne. Da ake ce misali yanzu ana fuskantar matsala ta network connection ko ba haka ba. Waɗannan drones ɗin da muke kirkira suna da kyamarori masu ƙarfin gaske wanda suke iya capturing abubuwa visibly sosai da sosai. To waɗannan drones ɗin suna iya kuma sending waɗannan videos ɗin da suka yi capturing ne offline.
2: Wannan na'ura tana da ikon feshin maganin ƙwari a gonaki na tsawon kilomita 30 ba tare da ta ɓace ba. Sannan tana iya kai magunguna cikin gaggawa zuwa yankunan karkara da motoci ba sa iya zuwa. Wani abin sha'awa da ke nuna yadda al'ummar Hausawa ke sauyawa shine kasancewar mata a fagen da aka saba ganin maza kadai. Domin kuwa Hafsat wata babbar injiniya ce da ta shiga wannan tafiya.
6: A matsayina na dai wadda kamar ta zama ita ce first female da ta fara creating ko in ce hada drones a arewa, gaskiya ban yi facing challenges da yawa ba. To be honest, saboda na taso ne daman cikin maza, saboda duk ƙannina maza ne. To ɗaure su pliers, su amfani da screwdrivers, duk ba baƙon abu ne a wajena. And waɗanda muke aikin da su gaskiya they are very nice. Za su sun tsaya gaskiya, sun koya min, kuma sannan ko mistake ne za su yi guiding ɗina, like zan gane kuma zan yi. Insha Allah. Sai kuma about abin da na fi kamar ƙwarewa a ɓangaren sa na mayar da hankali bai wuce gaskiya flying drones ɗin ba. Like I love holding the remote ɗin drone ɗin, ina flying ɗin shi gaskiya, ina flying ɗin shi, tashin shi da saukan shi and everything. And idan ya lalace ma ina iya kamar gyara shi, ina iya gyara wings ɗin, sannan kuma ina iya programming drones ɗin ma. Sai when it comes to kamar abin da zan yi alfahari da shi gaskiya bai wuce irin kamar da na zama kamar mace da ta irin kamar fito ban dai sani ba ko me bi akwai wasu mata a boye tunda gaskiya ba za a rasa ba. Amma kin san a nan arewa na mu mostly mata ba ma sa samun irin wannan opportunities din. So gaskiya kin ga it's something I'm so proud of you a ce irin kamar ni ina zama kamar ta farko da na fito irin ina making drones, ina creating drones da ham su kansu mazan irin a so impressed about irin drones and creating drones in the nake and everything.
2: Hafsat da sauran matasa masu kwazo suna aiki dare da rana cike da burin sauya fasalin fasahar Afirka ba wai iya Najeriya kadai ba. to sai dai kera jikin drone fa abu guda ne, amma ba shi da basirar tashi da kansa da kuma sanin inda yake a kowane lokaci. Kuma domin fahimtar yadda kwakwalwar na'urar ke aiki, muka zanta da Dr. Sagir Muhammad, shugaban wata cibiyar horas da fasahar manhajoji ta kwamfuta a Kanan.
7: Ita harkar drone wata fasaha ce ta zamani wadda take taimakawa wajen samun bayanai na hotuna da na bidiyo, haka da kuma sauran abubuwa da ya danganci da me kake so taimaka. Wata akan tura ta taje ta dauko hotuna, bidiyo da kuma ma wasu rahotanni, wasu kuma sukan je ma a tura su je su aiwatar da wasu aikace-aikace. Kuma kamar yadda aka sani, ita drone din nan a kasari ba haka kadai take tahiya ta aiki ba. Yawanci hakika ana amfani da AI, wanda kuma AI din nan shine yanzu fasaha ta zamani wadda tafi kowace, kuma yinta yana kawo sauki akan al'amura da yawan gaske. Abubuwan da sai ka dau wata da watanni kana yi, ko sai ka dau shekara ma, kin kankanin lokaci za ta iya maka ta kawo maka bayanai, ke in kana son ma wasu bayanai na ina ta zako bayanan da ta kawo maka duka zaka iya gaya mata kuma taimaka. Kuma yanzu ma AI din nan har magana za ta yi, tana yin magana da yaranka kuma ba da wani yare ba, kamar ni da nake magana da Hausa din nan, akwai inda zaka yi mata magana ta dawo maka da bayanai da Hausa, ko a rubuce ko kuma a bayyane kamar yadda nake magana yanzu. Saboda haka AI din nan ko kadi ko kaso tana saukaka wa wajen abubuwa da yawa, hatta aikin office din nan da wasu bayanai da za a dau satuttuka ana nema ko ana harhaɗa su.
2: Yayin da wannan fasahar ke bunƙasa, babban kalubale na gaba shine tsarin dokoki, domin kuwa a Najeriya dokokin hukumar kula da jiragen sama ta kasar da ofishin mai bawa shugaban kasa shawara kan tsaro suna sanya idanu sosai kan mallaka da sarrafa manyan jirage marasa matuka saboda tsaron kasa. Ga kuma ƙarin hasken da tsohon sojin saman Najeriya wato squadron leader Aminu Bala Sokoto mai ritaya ya mana akai.
8: Aka ga ayyana sara kuma kaga ita gwamnati za ta fitowa ga ta nuna ma abin da take so, ba tsaya ga haka gona kawai ba, ya kasance cewa an yi abin nan wanda zai shafi harkar tsaro wanda za a iya aiwatar da shi, ba tare da ma an ce sai an tafi waje an so abubuwa ba ko an so irin waɗannan kaya a tuwa Najeriya ya ba. Wannan abu wani abu cigaba ne.
2: To wace rawa kake gani ƙananan jirage marasa matuƙa irin waɗannan matasa ke ƙoƙarin ƙerawa za su iya takawa wajen taimakawa rundunar sojin sama wajen sintiri?
8: Ya ake san kowane abin ga na'ura ta ake sawa. Akwai na'urori waɗanda ka ba da sirin inda abubuwa suke. Saboda haka ko waɗancan da kake gani na ƙasashen da suka ci gaba su ma haka suke amfani da na'ura, ba haka kawai da an yi jirgi ba a sake shi shike ne.
2: To Najeriya na kashe kuɗaɗe masu yawa wajen sayo jiragen yaƙi da na leƙen asiri daga waje. Shin ko akwai hanyoyin da rundunar soji za ta iya haɗa gwiwa da waɗannan matasa masu ƙirƙiro fasaha a cikin gida domin rage dogaro da ƙasashen ƙetare?
8: Kware da gaske, ai abin da ke faruwa mu ƙasashen mu Najeriya ma in fact mun ka duba mu ƙasar nan, ai muna da wani abu da ake cewa GIC, Defense Industry Corporation, wanda gwamnatin tarayya ta yi shi an daɗe amma an bar shi ya lalace. To yanzu har gashi wasu matasa suna saboda kishi sun shigo cikin wannan abin. To gaskiya ni yana ganin wannan abu a kara musu karfi, haɗa kai tare a kara musu karfi, insha Allah za a kai ga nasara.
2: To ganin yadda fasahar drone ke kara sauki da bazuwa ga kowa, wace shawara zaka ba wa hukumomin tsaron kasa wajen tinkarar barazanar da ka iya tasowa idan bata gari suka fara amfani da irin waɗannan ƙananan jirage marasa matuƙa?
8: Ito sa ido da kuma a sa kamar ita sojan sama, kai hadda sojan ƙasa ma akwai waɗanda suke da wannan abin nan na harakar binciken abin da ke faruwa a sararin samaniya. Saboda haka waɗannan abubuwa da ake yi ba duk kowace ƙasa ka iya saida ma waɗansu abin nan ba, su ma kansu ta hanyar da suke samun su ta hanya wadda ba ta da kyau kamar yadda suke samun makamai ne, ko waɗanda suke kuma ko su ƙasashen wajen suna taimakawa su ga cewa an samu illa ƙasashen mu saboda tasu manufa. Amma idan har an kasa idanu aka ga cewa aka yi ƙoƙari aka yi abin nan, insha Allah za mu kai ga nasara.
2: Abinda masana suka hango shine idan har aka bawa waɗannan matasa dama, wannan ƙoƙari daga birnin Kano zai iya zama tushen samar da dabarun tsaro da aikin gona na zamani ga ɗaukacin yammacin Afirka. Sai dai abin tambayar shine, shin gwamnati za ta rungumi wannan fasaha ta gida ko kuwa za ta juya mata baya ne har ta salwanta? Da wannan muka kawo ƙarshen shirin, a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu da ma sauran abokan aiki, Shamsiya Haruna da na shirya na kuma gabatar ke cewa a huta lafiya daga nan sashin Hausa na Radio France International.
1: Tumadalla da fatan an ji daɗin wannan shirin, bar mu shakata don nawa ƙarke samun na'ura.

agaida waɗannan mawaka bitar wasu daga cikin kanin labaran duniya kun ci akalla mutane bakwai ne aka tabbatar da sun mutu biyo bayan wani hari a ƙauyen Dinawa na ƙaramin hukumar Borno da ke jihar Sokoto yayin da babban bankin Ghana ya naɗa fitaccen malamin addinin Islamin Najeriya Professor Bashir Ali Umar na jami'ar Bayero domin ya jagoranci majalisar aiwatar da harkokin banki da babu kuɗin ruwa a cikin sa kun ji kuma cewa ƙasar Ghana ta dawo da 'yan Nijar da ke zaune ƙasar ba bisa ka'ida ba yayin da Sudan aka fitar da wata sanarwa da ke tabbatar da canza sheka daga wasu mayaka ƙarshen rundunar RSF 318 ciki har da kwamandoji hudu da suka miƙa wuya zuwa ga rundunar sojan ƙasar ta Sudan mahukuntar Senegal sun sanar da kayan mutane 234 da ke bara a manyan titunan ƙasar ƙarƙashin wani sabon tsari duka da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin kowa da kowa Ibrahim Tukur Kefi Ahmed Abba sai ni Abdullahi Isa na gabatar da shirin nake cewa sai Allah mai kowa mai komi ya saki sa da mu da aliri mu kasance cikin koshin lafiya.

0: da kuma dalilin da take bayarwa na rigima da ICC shine tana kokarin sa a kama wasu 'yan kasashen da ake zargi sun aikata laifi su ne mutanen ƙasar Isra'ila da kuma 'yan Amerika. A fahimta ta matakin da ICC ta ɗauka mataki ne na daidai wanda ita ka doka babu shafaffai da mai kuma waɗannan abubuwan a hankali zai dinga zubowa da Amerika kima a idon duniya, saboda bai kamata a ce sai lokacin da ICC ta kama abokin gabar Amerika sannan zai zama to ta yi aiki.
1: Barista Umar Usman Danbaito. Ƙarfe 8:10. Ahmed Abba, barka da sake dawowa.
2: Sannan ka da kokari.
1: Da ina za mu so ma.
2: Ka san ana shirye-shiryen rufe tagar cinikin kasuwar 'yan wasa. Saboda haka kungiyoyi suna ta kokarin ganin sun
1: kammala cigaba da cefane kenan.
2: Cefane da suke yi. To Manchester United ta ƙara himma don kammala ɗaukar ɗan wasan tsakiyar Brighton Carlos Baleba, bayan da club ɗin ya gabatar da tayin da ya kai kusan fam miliyan 65. Tun a kakar da ya gabata man Youth ta buƙaci sayan ɗan wasan ƙasar Cameroon mai shekaru 22, kasan matashi ne. Amma Brighton ta yi masa farashin da ya haura fam miliyan wato 100, kuma ba a fahimci juna ba wancan lokaci. United na neman ƙarfafa tsakiyar filinta, musamman a tsakiyar wato a matsayin ɗan wasa da zai taimaka wajen kare baya da kuma kai hare-hare akai-akai. Idan cinikin ya tabbata, Baleba zai zama ɗan wasan uku kenan da United ta ɗauko domin ƙarfafa tsakiyar fili a wannan bazara, bayan Yuri Telemans da Andre Santos. Wannan na nuna yadda sabon kocin United Michael Carrick ke ƙoƙarin gina ƙungiyar da za ta iya kai bantenta a wannan kaka. To Arsenal ma na dab da kammala ɗaukar ɗan wasan baya na Aston Villa wato Ezri Konsa domin ƙara ƙarfi a baya. Rotuni sun ce ƙungiyoyin biyu sun cimma yarjejeniyar kusan fam miliyan 50, kuma ana sa ran ɗan wasan zai yi gwaji na lafiyarsa. Konsa ya kasance ɗaya daga cikin 'yan wasa da Arsenal ke zaurarci saboda iya taka leda a matsayin ɗan wasan baya a tsakiya ko a ɓangaren dama. Arsenal, wadda ta lashe Premier League a kakar da ta gabata, na son samun isasshun zaɓi ne a baya, yayin da take shirin fafata gasar Premier League da kuma zakarun Turai. Idan cinikin ya tabbata, Abdullahi Isa zai kasance ƙari kenan da Arsenal ta yi a kan makudan kuɗaɗe da ta kashe a wannan kaka. To a Ingila, ɗan wasa da ake alakantawa da Nigeria Femi Aziz ya shiga cikin 'yan wasa da Brighton ke duba yiwuwar ɗauko su kafin rufe kasuwar musayar 'yan wasan. Aziz, wanda ke takale da a Millwall, ya jinyo hankalin Brighton bayan rawar da ya taka a gasar Championship. Brighton na kallon Aziz a matsayin ɗan wasa da zai iya ƙarawa ƙungiyar damarmaki, yayin da ƙungiyar ke sake tsara tawagar ta gabanin kakar Premier League. Har yanzu dai wannan ba ciniki ne da za aka kammala ba, kuma za a iya cewa ana ci gaba da tattauna kai. A Saudiya kuwa, ƙungiyar Al Hilal na nuna ƙwarin gwiwar ɗaukar fitattun 'yan wasan Ingila biyu, Harry Kane da kuma Oli Watkins. Rotuni sun ce Al Ahly na son Kane ne, wanda ke taka leda a Bayern Munich, yayin da kuma ake alakanta ƙungiyar da Watkins na Aston Villa. To sai dai har yanzu babu tabbas fa ko Kane din zai iya barin Bayern Munich, da har yanzu ake tattauna yiwuwar tsawaita masa kontrat.
1: Sai dai in ba ga wannan can ba.
2: Eh, to
1: kuma kai ma ke shirin tattalin arziki ai, ka san.
2: To Watkins kuma an ce ya cimma yarjejeniyar sirri kan sharuɗa da aka shafe da ya shafe shi kai tsaye da Al Hilal, amma har yanzu ba a gabatar da a hukumanci cewa Aston Villa.
1: To madalla Ahmed Abba, a gaishe ka.
2: To madalla.
3: Mai sauraro, barkamu da wannan lokaci, da fatan an tashi lafiya. Ga wasu daga cikin manyan labaran siyasar Najeriya da suka fi ɗaukar hankali. Yayin da aka kaddamar da shirin yakin neman zaɓe da za a yi a baɗi, fagen siyasar ƙasar ya ɗauki ɗumi ainun, inda manyan 'yan takara irin su Atiku Abubakar da Peter Obi ke ci gaba da matsa lamba tare da ƙalubalantar shugaba Bola Tinubu. 'Yan adawar dai sun mayar da hankali sosai kan yadda gwamnati mai ci ke tafiyar da manyan matsalolin da suka addabi ƙasar. Babban makamin yakin neman zaɓe na bana shine halin matsin rayuwa da kuma fannin tsaro da ya taɓarɓare, sai tsadar kayayyaki da kuma harharen 'yan bindiga da suka jefa 'yan ƙasa da dama cikin wahala. Wannan yanayi ya sa fannin tattalin arziki da tsaro sun zama manyan abubuwan da ke gaban kowane mai neman tsayawa takara. A sakamakon haka, jam'iyyun adawa na amfani da ɓacin ran talakawa.

0: mun nuna kuskuren gwamnati mai ci suna fatan hakan zai ba su damar samun karbuwa da goyen bayan al'umma a zabe mai zuwa yayin da suke alƙawarin kawo sauye-sauye idan har suka samu nasarar karbar ragamar mulkin kasar sai dai ko yaya masana siyasa ke kallon wannan dambarwa Dr. Kabiru Umar Musa ɗan daki malami ne a Jami'ar Umar Musa ƴar Addu'a dake jihar Katsina ga abin da yake cewa
1: ina tunanin cewa duk wayannan ƴan takarkarin dukkan su tun daga na shugaban kasa har gwamnati za a fahimci cewa kusan wato ba mutane bane wayanda suke so a assasa tashin hankali ba because ai dukkan su babu ɗaya ɗaya ne cikin su sun shayin takarkarin an yi abinda kuma aka yi mun ga cewa ba a yi tashin hankali ba
0: to anan kuma ɗan takarar shugaban kasa Omoyele Sowore ne ya soki rashin halartar shugaba Bola Tinubu a wajen taron sanya hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya ta ƙasa yana mai cewa rashin zuwan shugaban da kansa ya nuna cewa ba a dauki taron da muhimmanci ba maimakon ya bayyana da kansa shugaba Tinubu ya tura sakataren gwamnatin tarayya George Akume domin ya wakilce shi amma Sowore ya ce wannan yarjejeniya ta zama kamar wani biki na al'ada ne da ba a hukunta waɗanda suka keta ta to gefe guda kuma tsohon ministan matasa da wasanni na Najeriya Solomon Dalung ne ya ce shugaba Tinubu zai fuskanci gagarumin kai a zaben na baɗi koda kuwa zai nada matarsa Oluremi Tinubu a matsayin babbar alƙalin Najeriya sannan ya nada dansa Sheyi Tinubu a matsayin shugaban hukumar zabe ta INEC hakan dai ba zai taba bashi nasara ba tsohon ministan ya kuma ce koda daukacin gwamnati 36 na kasar za su koma jam'iyyar APC mai mulki ba za su iya tseratar da shi daga faduwa ba wannan tsohon minista dai ya ci gaba da cewa yanayin siyasar kasar ya sauya inda ya buga misali da zaben jihar Oshun a matsayin tabbacin cewa karfin iko na gwamnatin tarayya ba zai yi aiki ba a zabe mai zuwa yana mai cewa babban kalubalen da zai kayar da gwamnati shine halin kuncin rayuwa fatara da yunwa da ƴan ƙasa ke fuskanta a halin yanzu daga ƙarshe Solomon Dalung wanda a yanzu yake matsayin jigo a jam'iyyar hamayya ta ADC ya bayyana cewa zaben shekarar 2027 zai kasance fafutuka ce ta kai tsaye tsakanin talakawa da kuma gwamnati mai ci
2: gaida Shamsi Haruna da ta dubo mana wannan sashe daga bangaren siyasa.
3: Yayin da matasa a nahiyar Afirka ke ci gaba da yin duk mai yuwa wajen samun abin sanyawa a baka ta kowace irin hanya a wasu lokutan wasu hanyoyin kan zama ajalin su ko kuma barazana ga lafiyar su. Misalin hakan shine yadda a baya-bayan nan ake yawan samun faduwar ramukan hakar zinare a kasashen yammacin Afirka musamman Mali, Najeriya da Burkina Faso. Na baya-bayan nan mafi muni shine wanda ya kashe sama da mutane 100 a kasar Kamaru. Shi menene dalilin da ya sanya matasa ke jefa kansu cikin irin waɗannan hanyoyi masu hadari domin neman kuɗi? Waɗanne hanyoyi ya kamata mahukunta su bi don cirewa matasa kuɗin gudanar da irin waɗannan ayyuka da ke barazana ga rayukansu? Muna dakon ra'ayoyinku kamar yadda aka saba.
2: Muna dakon ra'ayoyin da kun ba tarbata lokaci ba ga shirbu na gaba.
0: Mai sauraro barkanmu da wannan lokaci da fatan an tashi lafiya. Shamsiya Haruna ke maka lale marhabin cikin shirin Ilimi hasken rayuwa daga nan sashin Hausa na Radio France International. Shirin na wannan mako ya leka jihar Kano wanda ya gano yadda wani sabon tarihin kimiyya ke ƙara fadada. Wato matasa ne ke kokarin sauya fasalin sararin samaniyar Najeriya. A yau dai za mu kai ku cikin wata ƙwarewa ta musamman inda aka kera wasu jirage marasa matuki wato drones wanda ke iya tashi na tsawon kilomita 30. Turka shi. Wato mai sauraro, wannan fa ba wai jirgin tashi na wasan yara bane. A'a, babban ci gaba ne da zai taimaka wa bangaren tsaro, aikin gona da kuma ceto rayuwa. Abubakar Wayya, wani matashi ne da ya jima yana fafutukar kera jirage marasa matuki, kuma yanzu haka ya sake yin wata sabuwar bajintar. Inda drones din nasa ba kawai shawagi suke yi ba, suna da aiki na musamman da ake umartar su da yi. Gade shi da bakin sa
4: duka wayannan drones din mun kirkire su ne for kowane for specific aikin da ya kamata yi kisan muna kirkira drones ne kala uku akwai drones din da muke kirkira na security kenan wanda ake amfani da su wajen kare misali mutane a waje kenan so akwai kuma drone shi kuma wanda aka kirkira wa manoma shi ma daban wanda shi spraying yake instead of manomi ya shiga gona ya dinga spraying kansa so zaka aika drone ne kawai ya tsaya daga sama yana wannan fiction sannan kuma abin da ya jara ayyukan mu ko kuma na ce yayi motivating mu ya sa muka fara kirkirar wayannan drones din guda biyu. Na farko shine cewa idan ba wai ba kirkire su bane a kasan waje, akwai su a kasashen waje, amma kuma mutanen mu nan ba lallai su iya siya wannan drone din a wannan farashin ba. Na biyu kuma mun duba da cewa mutane a Afrika yawanci suna samun cututtuka game da feshin da suke a gona saboda wannan chemical din da suke shaka, yana ja musu irin kidney problem da irin cututtuka dai da dama dai suna iya samun sa, kuma yana iya zama ajalin su a ƙarshe. So yana daya daga cikin dalilin da ya sa muke kirkirar wannan drones amma na manoman nan da sauransu.
0: Ganin yadda matsalolin tsaro ke shafar yankunan da ke noma musamman arewa maso yammacin kasar, shin akwai wani tsari da kake da shi na sanya na'urori masu hango nesa a jikin wannan drone din don taimakawa manoma gano barazanar tsaro kafin su shiga gona?
4: Sosai da sosai, saboda wayannan manoma misali yanzu zaki iya cewa a Afrika suna fuskantar matsaloli guda biyu ne. Zaki ce misali yanzu ana fuskantar matsala ta network connection ko ba haka ba. Wayannan drones din da muke kirkira suna da kyamarori masu karfin gaske wanda suke iya capturing abubuwa visibly sosai da sosai. To wayannan drones din suna iya kuma sending wayannan videos din da suke capturing ni offline.
0: Wannan na'ura tana da ikon feshin maganin kwari a gonaki na tsawon kilomita 30 ba tare da ta bace ba. Sannan tana iya kai magunguna cikin gaggawa zuwa yankunan karkara da motoci ba sa iya zuwa. Wani abin sha'awa da ke nuna yadda al'ummar Hausawa ke sauyawa shine kasancewar mata a fagen da aka saba ganin maza kadai. Domin kuwa Hafsat wata babbar injiniya ce da ta shiga wannan tafiya.
5: A matsayina na dai wadda kamar ta zama ita ce first female da ta fara creating ko in ce hada drones a arewa, gaskiya ban yi facing challenges da yawa ba, to be honest, saboda na taso ne daman cikin maza, saboda duk kanina maza ne. To daure su pliers, su amfani da screwdrivers, duk ba bakon amfani a wajena. And wayanda muke aikin da su gaskiya they are very nice. Zasu sun tsaya gaskiya, sun koya min kuma sanin ko mistake ne zasu guiding ina, like zan gane kuma zan yi insha Allah. Sai kuma about abinda na fi kamar kwarewa a bangaren sa na mayar da hankali bai wuce gaskiya flying drones din ba. Like I love holding the remote and drone din ina flying din shi, gaskiya ina flying din shi, tashin shi da saukan shi and everything. And idan ya lalace ma ina iya kamar gyara shi, ina iya gyara wings din, sannan kuma ina iya programming drones din ma. Sai when it comes to kamar abinda zan yi alfahari da shi, gaskiya bai wuce irin kamar da na zama kamar mace da ta irin kamar fito ba. Dai sani ba komai bi akwai wasu matan a boye, tunda gaskiya ba za a rasa ba. Amma kin san a nan arewa na mu Muslim mata ba ma sa samu irin wannan opportunities din. So gaskiya kin ga it's something I'm so proud of you, a ce irin kamar ni ina zama kamar ta farko da na fito irin ina making drones, ina creating drones da ham su kansu mazan irin a so impressed about irin drones and creating drones in the nake and everything.
0: Hafsat da sauran matasa masu kwazo suna aiki dare da rana cike da burin sauya fasalin fasahar Afrika ba wai iya Najeriya kadai ba. To sai dai kera jikin drone fa abu guda ne, amma ba shi da basirar tashi da kansa da kuma sanin inda yake a kowane lokaci. Kuma domin fahimtar yadda kwakwalwar na'urar ke aiki, muka zanta da Dr. Sagir Muhammad, shugaban wata cibiyar horas da fasahar manhajoji ta kwamfuta a Kanan.
6: Ita harkar drone wata fasaha ce ta zamani wadda take taimakawa wajen samun bayanai na hotuna da na bidiyo, haka da kuma sauran abubuwa da ya danganci da me kake so taimaka. Wata akan tura ta taje ta dauko hotuna, bidiyo da kuma ma wasu rahotanni, wasu kuma sukan je ma a tura su je su aiwatar da wasu aikace-aikace. Kuma kamar yadda aka sani, ita drone din nan akasari ba haka kadai take tafiya ta aiki ba. Yawanci hakika ana amfani da AI, wanda kuma AI din nan shine yanzu fasaha ta zamani wadda tafi kowace, kuma yin ta yana kawo sauki akan al'amura da yawan gaskiya. Abubuwan da sai ka dau wata da watanni kana yi, ko sai ka dau shekara ma, kin kankanin lokaci za ta iya maka ta kawo maka bayanai, ke in kana son ma wasu bayanai na ina ta zako bayanan da ta kawo maka duka zaka iya gaya mata kuma taimaka. Kuma yanzu ma AI din nan har magana za ta yi, tana yin magana da yaran yarenka kuma ba da wani yare ba, kamar ni da nake magana da Hausa din nan, akwai inda zaka yi mata magana ta dawo maka da bayanai da Hausa, ko a rubuce ko kuma a bayyane kamar yadda nake magana yanzu. Saboda haka AI din nan ko ka di ko ka so tana sauƙaƙa wa wajen abubuwa da yawa, hatta aikin office din nan da wasu bayanai da za a dau satuttuka ana nema ko ana harhaɗa su.
0: Yayin da wannan fasahar ke bunƙasa, babban kalubale na gaba shine tsarin dokoki. Domin kuwa a Najeriya, dokokin hukumar kula da jiragen sama ta kasar da ofishin mai bawa shugaban kasa shawara kan tsaro suna sanya idanu sosai kan mallaka da sarrafa manyan jirage marasa matuka saboda tsaron kasa. Ga kuma ƙarin hasken da tsohon sojin saman Najeriya, wato squadron leader Aminu Bala Sokoto mai retire, ya mana akai.
7: Aka ga ayyana nasara kuma su kaga ita gwamnati za ta fitowa ga ta nuna ma abin da ta kaso, ba a tsaya ga haka gona kawai ba, ya kasance cewa an yi abin nan wanda zai shafi harkar tsaro wanda za a iya aiwatar da shi ba tare da ma an ce sai an taya waje an so wasu abubuwa ko an so irin waɗannan kaya a tuwa Najeriya ba. Wannan abu wani abu cin gaba ne.
0: To wace rawa kake gani ƙananan jirage marasa matuƙa irin waɗannan matasa ke ƙoƙarin ƙerawa za su iya takawa wajen taimakawa rundunar sojin sama wajen sintiri?
7: Ya ake san ko wani abin ga na'ura ta ake sawa, akwai na'urori waɗanda ka ba da sirrin inda abubuwa suke. Saboda haka ko waɗancan da kake gani na ƙasashen da suka ci gaba su ma ai haka suke amfani da na'urar, ba haka kawai da an yi jirgi ba a sake shi shike ne.
0: To Najeriya na kashe kuɗaɗe masu yawa wajen sayo jiragen yaƙi da na leƙen asiri daga waje. Shin ko akwai hanyoyin da rundunar soji za ta iya haɗa gwiwa da waɗannan matasa masu ƙirƙiro fasaha a cikin gida domin rage dogaro da ƙasashen ƙetare?
7: Kwarai da gaske, ai abin da ke faruwa mu ƙasashen mu Najeriya ma impact. Mun ka duba mu ƙasar nan, ai muna da wani abu da ake cewa GIC, Defense Industry Corporation, wanda gwamnatin tarayya ta yi shi an daɗe amma an bar shi ya lalace. To yanzu har ga cewa matasa suna saboda kishi sun shigo cikin wannan abin. To gaskiya ni ina ganin wannan abu a ƙara musu ƙarfi, haɗa kai tare a ƙara musu ƙarfi, insha Allah za a kai ga nasara.
0: To ganin yadda fasahar drone ke ƙara sauƙi da bazuwa ga kowa, wace shawara za ka ba wa hukumomin tsaron ƙasa wajen tunkarar barazanar da ka iya tasowa idan ɓata gari suka fara amfani da irin waɗannan ƙananan jirage marasa matuƙa?
7: Ito sa ido da kuma a sa kamar ita sojan sama. Kai har da sojan ƙasa ma akwai waɗanda suke da wannan abin nan na harkar binciken abin da ke faruwa a sararin samaniya. Saboda haka waɗannan abubuwa da ake yi ba duk kowace ƙasa ka iya saida ma waɗansu abin nan ba. Su ma kansu ta hanyar da suke samun su ta hanya wadda ba ta da kyau, kamar yadda suke samun makamai ne ko waɗanda suke ko su ƙasashen wajen suna taimakawa su ga cewa an samu illa a ƙasashen mu saboda tasu manufa. Amma idan har an kasa idanu aka ga cewa aka yi ƙoƙari aka yi abin nan, insha Allah za mu kai ga nasara kuma za mu baga ta wannan.
0: Abinda masana suka hango shine idan har aka ba wa waɗannan matasa dama, wannan ƙoƙari daga birnin Kano zai iya zama tushen samar da dabarun tsaro da aikin gona na zamani ga ɗaukacin yammacin Afirka. Sai dai abin tambayar shine, shin gwamnati za ta rungumi wannan fasaha ta gida ko kuwa za ta juya mata baya ne har ta salwanta? Da wannan muka kawo ƙarshen shirin. A madadin waɗanda aka ji muryoyinsu da ma sauran abokan aiki, Shamsiyya Haruna da na shirya na kuma gabatar ke cewa a huta lafiya daga nan sashin Hausa na Radio France International.
2: Tabbatar da fata an ji daɗin wannan shirin, bari mu shakata don waƙar da ke saman na'ura.

gaida waɗannan mawaka bitar wasu daga cikin kanin labaran duniya kun ci akalla mutane 7 ne aka tabbatar da sun mutu biyo bayan wani hari a ƙauyen Dinawa na ƙaramin hukumar Borno da ke jihar Sokoto yayin da babban bankin Ghana ya naɗa fitaccen malamin addinin Islamin Najeriya Professor Bashir Ali Umar na Jami'ar Bayero domin jagoranci majalisar aiwatar da harkokin banki da babu kuɗin ruwa a cikin sa kun ji kuma cewa kasar Ghana ta dawo da ƴan Nijar da ke zaune kasar ba bisa ka'ida ba yayin da Sudan aka fitar da wata sanarwa da ke tabbatar da canza shekara daga wasu mayaka ƙarshen rundunar RSF 318 ciki har da kwamandoji hudu da suka miƙa wuya zuwa ga rundunar sojan ƙasar ta Sudan. Mahukuntar Senegal sun sanar da kayan mutane 234 da ke bara a manyan titunan ƙasar ƙarƙashin wani sabon tsari. Duka-duka da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin kowa da kowa Ibrahim Tukur Kefi Ahmed Abba. Sai ni Abdullahi Isa na gabatar da shirin nake cewa sai Allah mai kowa mai komi ya saki sa da mu da aliri mu kasance cikin koshin lafiya.

gaida waɗannan mawaka bitar wasu daga cikin kanin labaran duniya kun ci akalla mutane bakwai ne aka tabbatar da sun mutu biyo bayan wani hari a ƙauyen Dinawa na ƙaramin hukumar Borno da ke jihar Sokoto yayin da babban bankin Ghana ya naɗa fitaccen malamin addinin Islam a Najeriya Professor Bashir Ali Umar na jami'ar Bayero domin ya jagoranci majalisar aiwatar da harkokin banki da babu kuɗin ruwa a cikin sa kun ji kuma cewa ƙasar Ghana ta dawo da 'yan Nijar da ke zaune ƙasar ba bisa ƙa'ida ba yayin da Sudan aka fitar da wata sanarwa da ke tabbatar da canza sheka daga wasu mayaka ƙarshen rundunar RSF 318 ciki har da kwamandoji hudu da suka miƙa wuya zuwa ga rundunar sojan ƙasar ta Sudan. Mahukuntar Senegal sun sanar da kayan mutane 234 da ke bara a manyan titunan ƙasar ƙarƙashin wani sabon tsari. Duka-duka da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin kowa da kowa Ibrahim Tukur Kefi Ahmed Abba. Sai ni Abdullahi Isa na gabatar da shirin nake cewa sai Allah mai kowa mai komi ya saki sada mu da aliri mu kasance cikin koshin lafiya.

0: To madalla da fatan an ji dadin wannan fefe ga maimaicin kanin labaran da kuka ji. Bayan bude yakin neman zabe a Najeriya, masana na jan hankalin ƴan kasar da kuma wato ƴan siyasar su guji fishin talakawa. A yayin kada kuri'a a daidai lokacin da tuni Atiku Abubakar na ADC ya sha alwashin dawo da tallafin mun Petro Muddin ya samu nasara a 2027. A jamhuriyar Niger, matasan yankin da ake samun mai a agada sun buƙaci gwamnati ya samar da ayyukan yi a kafra da ake hako mai. Bayanai sun nuna cewa hadarin jirgin sama mai saukar ungulu na masu yawan bude ido da ya faru a Kenya ya rutsa da wasu Amurkawa da wani babban jami'in kasar Ecuador. Shugaban Amurka Donald Trump ya kaddamar da yakin tattalin arziki kan Iran tare da gargadin kasashe da kamfanoni da kada su yi hulɗa da ita. To a madadin dukkanin abokanan aiki daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI, sai kuma Bashir Ibrahim Idris da ya hada shirin da kuma injiniyan mai Ibrahim Tukurkefi. Karibullahi Abdulhamid na Madobi nake fatan za mu kasance lafiya. Karfe 5 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, karfe 4 agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke magana.
1: Karibulla Abdulhamid na Madobi.
0: To masu sauraro barkanmu da wannan yammaci ga kanin labaran duniya. Bayan bude yakin neman zabe a Najeriya, masana na jan hankalin ƴan siyasa su guji fishin talakawan kasar a yayin kada kuri'a. A daidai lokacin da tuni Atiku Abubakar na ADC ya sha alwashin dawo da tallafin man Petro Muddin aka zabe shi a 2027. A jamhuriyar Niger, matasan yankin da ake samun mai a Agadez sun buƙaci gwamnati da ta samar da ayyukan yi a kafra da ake hako mai. Bayanai sun nuna cewa hadarin jirgi mai saukar ungulu na masu yawan bude ido da ya faru a Kenya ya rutsa da wasu Amurkawa da wani babban jami'in kasar Ecuador. Shugaban Amurka Donald Trump ya kaddamar da yakin tattalin arziki kan Iran tare da gargadin kasashe da kamfanoni kada su yi hulɗa da ita. To ga labaran B2B. Masana siyasa da na tattalin arziki sun yi gargadin cewa al'adar raba kuɗi da abinci ba za ta sake yin tasiri a zaben Najeriya na 2027 ba. Saboda talauci ya sa mutane sun fahimci muhimmancin zaben shugaba na gari, don haka 'yan siyasa su kiyayi fashin 'yan kasar a bakin akwatunan zabe. Shamsiya Haruna ta yi duba kan wannan batu ga kuma rahoton da ta hada kai.
2: Zatattun 'yan ƙasa da matasa dai sun shirya amfani da kuri'arsu wajen ɗaukar fansa, yayin da 'yan siyasa ke sauya dabarun yakin neman zaɓe don dacewa da wannan sabon yanayi. Ko da yake masana siyasa irin su Farfesa Kamilu Sani Fage daga Najeriya na ganin cewa har yanzu akwai waɗanda 'yan siyasar ka iya yaudararsu saboda matsin rayuwa.
3: Ko da a gurare da yawa yanzu an samu wayewar kai, amma gaskiya a lunguna da saƙo na Najeriya, wanda shine mafi akasarin masu ƙuri'a suke, za a yi amfani da wannan, kuma za a samu mafi akasarin masu zaɓe su bi gari masu shakiɗa.
2: A gefe guda kuma fusatattun 'yan ƙasa sun nuna cewa sun shirya tsaf domin ɗaukar fansa ta hanyar amfani da ƙuri'arsu.
4: Inda aka kwaran a kan taliya guda ɗaya ko shinkafa rabin kwano ko kwano ɗaya baka je ka zaɓo abinda sai an yi shekara huɗu ana cin uban maza ne talakawa, gaskiya ana ganin ba daidai ba.
5: Ra'ayina ne na fi son mutum ya karɓa, amma kuma in ya je ya zaɓi cancanta.
2: Ko da yake 'yan siyasa musamman na jam'iyyun hamayya sun fara sauya dabarun yakin neman zaɓe domin dacewa da halin da ake ciki. Barista Haruna Garba Magashi shine mataimakin ɗan takarar shugabancin Najeriya a jam'iyyar AAC.
6: To muna sa rai 'yan Najeriya yanzu kansu ya waye azaba da wahala da aka sha ba a taɓa ganin irinta ba a Najeriya a wannan karan. Kiran mu dai ga talakawa shine ku zaɓi cancanta.
2: Wannan sauyin tunani ya nuna cewa zaben 2027 zai kasance na gwagwarmayar neman sauyi da kishin ƙasa maimakon siyasar abinci da kuɗi, inda fusatattun 'yan Najeriya ke kallon wannan zaɓe a matsayin damar ƙarshe ta ceto makomar ƙasar.
0: A gaida Shamsiya Haruna. To yayin da aka fara yakin neman zaben a Najeriya, ɗan takarar shugaban ƙasa a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar ADC Atiku Abubakar ya sha alwashin maido da tallafin man Petro idan har aka zaɓe shi. Yana mai cewa zai sanya ƙafar wando ɗaya da duk wanda aka kama da laifin yin sama da faɗi da kuɗaɗen tallafin. Kowane tasiri hakan zai yi ga yakin neman zaɓen wato za a gudanar a Najeriya? Tambayar kenan da Michael Kudison ya yi wa masanin tattalin arziki wato da kuma kimiyyar siyasa Dr. Riyadu Din Maitama.
7: Wannan dai wani abu ne da zai ja hankali matuƙa, kasancewar 'yan Najeriya sun shiga wani hali mawuyaci sakamakon cire tallafin man fetur da aka yi. A baya 'yan Najeriya ba su san muhimmancin tallafin man fetur ga rayuwarsu ba, har sai da gwamnati ta cire, sannan suka ga yadda ya shafi rayuwarsu kai tsaye. Kuma kuncin rayuwa da halin matsi na tattalin arziki da al'ummar Najeriya ke ciki, duk wani ɗan takara da zai yi musu campaign ko kuma ya tallata kansa da cewa zai kawo tallafin man fetur wani abu ne da za a tsaya a saurara.
8: To a matsayinka na wanda ke nazari akan harkokin siyasa kuma wanda ya nazarci ɗabi'u na 'yan siyasa Najeriya, wannan abu ne mai yiwuwa aikace?
7: To abu ne dai koda zai yiwu yana da matuƙar wahala. Na fi ganin yana da sauƙin faɗa akan sauƙin aiwatarwa. Ba na tunanin zai zama abu mai sauƙi ga wani shugaba izo cikin sauƙi ice zai dawo da tallafin man fetur.
0: Dr. Riyaduddin Maitama daga Najeriya. Ana fargabar kusan mutum 40 sun nutse tare da rasa rayukansu a wata kifewar kwale-kwale da yake dauke da manoma da ke kan hanyar su ta zuwa gonaki a Gorau da ke Goronyo a jihar Sokoton Najeriya. Rahotanni sun nuna cewa galibin waɗanda ke cikin kwale-kwalen yara ne 'yan tsakanin shekara 10-15. Jaridar Daily Trust ta rawaito waɗanda suka shaida da lamarin ya faru na cewa sama da mutum 70 ne a cikin wato kwale-kwalen a lokacin da ya kife. Cikin waɗanda lamarin ya rutsa da su akwai wani mai unguwa, amma bayanai sun nuna cewar an samu nasarar ceto shi. Rundunar sojin Najeriya ta mayar da wasu sansanonin soji da ke aikin tabbatar da zaman lafiya a Jos da ke Plateau zuwa yankin karamar hukumar Mangu bayan wasu jerin hare-hare a yankin. Sauya sansanonin wuri na zuwa ne da zimmar dakile hare-hare da ake fuskanta a yankin na Mangu da kewaye. To matasan yankin da ake samar da ɗanyen mai a jihar Agadez ta Jamhuriyar Nijar sun yi kira ga gwamnati da ta ɗauki matakai domin samar da ayyukan yi a wajen haƙar mai na kafara da ke iyaka da Algeria. Tun bayan buɗe rijiyar farko ta kafara da ke iyaka da yankin da Algeria, matasan suka fara miƙa wannan buƙata ga gwamnati domin ta ƙara himma wajen samar musu da ayyukan yi domin rage zaman banza da rashin aikin yi tsakanin matasa. Michael Kudison na ɗauke da rahoto a kai.
8: A cewar Abdulkadir Habad, daraktan da ke kula da ci gaba a kamfanin NFO, an tsara haƙari jihar farko zuwa zurfin kusan mita 4,000 dangane da jadawalin aikin. An tsara cewa haƙari jihar zai ɗauki tsawon kwanaki 120 kafin kammalawa, sai dai akwai kyakkyawan fatan cewa za a iya kammala aikin kafin cikar wannan wa'adi. Ƙungiyoyin matasa na ganin wannan wata dama ce da za ta rage zaman banza da suke fama da shi, a cewar shugaban matasan yankin Kawar.
9: Mutanen na departamentin Bilma ba su da aiki ne, kuma ga Allah ya kawo aiki, kuma saboda abubuwan da suna faru dukkan rashin aiki ne. Wanda mutum wanda bai da aiki komai iya samu, su matasa in ka sa mishi aiki hankali su kwance, kuma manyan su hankali su kwance, kuma Allah ya yarda, kuma Nijar da cigaba. Kuma mai fetur wannan ba departamentin Bilma suke ba ne, har Nijar cigaba da yamma. Kowan mun kira shi.
8: A nasu ɓangaren, ƙungiyoyin fararen hula sun bayyana cewa rashin ɗaukar matasa aiki ba shi bane na farko. Ga wakilin ƙungiyoyin fararen hular.
10: Akwai sauti da yawa a nan Kawar wanda ba a ɗaukar yaran Kawar aiki. Kenan ya kamata kamfani ya zo, alheri ya zo, a ci shi tare da 'yan gari kwa. Parce que on a parlé de souveraineté, labusanni ne ko? To labusanni mu ma muna ciki. Kenan muna son hukuma kar ya mance da yaranmu. Babu zina da ya kare. Babu aiki a Libi, kenan turazama wanga shine zai zama aikin muku.
8: Sabuwar matatar mai ta kafara na ɗaya daga cikin cibiyoyin da masana ke ganin za ta kasance mafita ga matasan da ke fama da zaman banza.
0: To an gaida Michael Kudison, yanzu kuma sai mu je Kamaru, inda majiyoyi ke cewa yanzu haka shugaban kasar Paul Biya na kan hanyar komawa yawun da bayan shafe fiye da kwanaki 70 yana hutu a birnin Geneva na kasar Switzerland. Kodayake babu wata sanarwa a hukumance da ke tabbatar da hakan, Hauwa Halilu Gongozo ta haɗa mana rahoto.
11: A cewar majiyoyi, an baza magoya baya da 'yan fafutuka daga jam'iyya mai mulkin kasar ta RDPC domin yi wa shugaba Biya gagarumar tarba. Haka zalika ana sa ran nuna bidiyon dawowar shugaban na Kamaru kai tsaye ta gidan talabijin ɗin kasar, tun daga kan saukarsa a filin jirgin sama zuwa isar sa fadar shugaban ƙasa. Batun dawowar shugaba Biya, wanda kawo yanzu gwamnatin Kamaru bata ce uffan akai ba, na zuwa ne kwanaki 74 bayan ficewarsa daga cikin ƙasar domin hutu a birnin Geneva, lamarin da ya haifar da gagarumar karamin cece-kuce da muhawara a tsakanin al'umma inda suka rika daga ayar tambaya game da lafiyar shugaban al'ummar kamar da dama dai na ganin rashin lafiya ce ta tilastawa shugaban dadewa a kasar waje yayin da wasu ke ganin kawai yana bukatar hutu ne a wani yanayi da yan kasar suka jima suna jiran dawowar sa domin ya cika musu wasu alƙawuran da ya dauka
0: to a gida Hawwa Halil Gongozo Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Wani mummunan hadarin jirgin sama mai saukar ungulu da ya faru a jiya Laraba wanda ya ajalin mutum bakwai a gundumar Samburu dake arewacin Kenya ya rutsa da wasu Amurkawa yan yawon bude ido da kuma wani babban jami'in kasar Ecuador. Shamsiya Haruna na dauke da karin bayani akai.
2: Daga cikin waɗanda suka rasa rayukansu har da Michelle Sensi Kuntugi, shugaban hukumar leken asiri ta ƙasar Ecuador da mai ɗakin sa Stephanie Holyhan. Sauran fasinjojin da suka rasu sun hada da fitattun ƴan ƙasar Amurka kamar Jose Alberto Suarez, babban jami'in gidan talabijin na Telemundo, da Roger Edward Duarte, wani shahararren ɗan kasuwa daga Miami, da kuma wasu ma'aurata wato Henry Parra da Adam Halvati daga Florida. Jirgin da yayi hatsari ne a kusa da tsaunin Ololokwe, wani yanki mai duwatsu da kwazazzabo. Hukumar agaji ta Red Cross ta Kenya ta ce aikin kwashigawa wakin ya fuskanci kalubale mai tsanani saboda kwazazzaban wurin da kuma gobarar da ta tashi bayan faduwar jirgin. Kamfanin shirya balaguro na Luxury and Beyond wanda shine ya dauki nauyin shirya tafiyar masu yawon bude idan ya nuna alheri inda jakadun kasashen Amurka da Ecuador suka garzaya don hada gwiwa da hukumomin Kenya domin taimakawa iyalai da kuma kwashigawa wakin mamatan. A halin yanzu hukumar kula da sufurin jiragen sama ta Kenya ta kaddamar da bincike na gaggawa domin gano dalilin da ya haddasa wannan mummunan hatsari.
0: A gaida Shamsiya Haruna, Liberia na tuhumar tsohon mataimakin shugaban kasar Joel Howard Telo da safarar miyagun kwayoyi da jigilar haramtattun kuɗi da sauran laifuka daban-daban a wani bangare na bincike na hukumar da ke yaki da manyan laifuka a Afirka maso yamma. Kama Howard Telo da tsohuwar matarsa da aka kama da aikata laifukan yaki ya zo bayan gwamnatin Liberia ta sanar da kwace hodar Iblis ta sama da wato dala miliyan 300,000 da aka shirya kaiwa nahiyar Turai. Wannan kuma yana nuna yadda kasar ke zama kan gaba wurin batun da ya shafi hada-hadar miyagun kwayoyi. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ayyana wasu kasashen Afirka biyar da suka kunshi Burundi da Ghana da Guinea-Bissau baya ga Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo da kuma Uganda a sahun waɗanda suka yi nasarar kawo ƙarshen annobar polio ko kuma shan inna. Lamarin da hukumar ke bayyanawa a matsayin gagarumin nasara da ya kamata kasashen su dage wajen ganin ba saki ganin ɓullar cutar ba. Azima Bashir Aminu ta haɗa mana rahoto.
11: Sanarwar da WHO ta fitar game da nasarar kasashen biyar ta jinjina musu tare da nuna kokarin da suka yi matuƙa wajen tsiratar da yara daga cutar mai haɗari ta hanyar daƙile yaduwarta. WHO ta ce tun farko tawaga ta musamman daga sashen kai ɗauki da yaƙi da annoba ne suka gudanar da mabambantan gwaje-gwaje da bincike a cikin kasashen biyar, kuma tun daga watan Janairu zuwa Yuni shekarar nan ba a samu ko da yaro guda da ya kamu da wannan cuta ba. Bisa ga bayanan da aka tattara da daraktan WHO shiyar Afirka Dr. Muhammad Janabi ya ayyana cewa kasashen biyar sun yi nasarar fatattakar annobar cutar ta polio nau'i na biyu. A cewar Dr. Janabi, duk da cewa kasashen biyar na Burundi da Ghana da Guinea-Bissau baya ga Jamhuriyar Congo da kuma Uganda sun cimma gagarumin nasara, amma aiki bai kare musu ba domin akwai buƙatar sake zage damtsi wajen ganin sun yi nasarar samun shaidar murƙushe cutar baki daya. Yanzu haka dai waɗannan kasashe biyar na buƙatar akalla shekaru ku ba tare da ganin ɓullar cutar ta polio ba gabanin samun shaidar murƙushe ta baki daya.
0: To a gaida Azima Bashir Aminu, ƴan sanda sun tabbatar da cewa an hallaka tsohon ministan ƙasar Zambia a wani hari da aka kaiwa jagoran ƴan adawar ƙasar Brian Mundubili. Mutoptwe Kapwaya ya samu munanan raunuka da suka yi sanadiyar mutuwarsa, abinda mahukunta suka ce ya faru bayan ba ta kashi da jami'an tsaro da wasu da ba a san ko su wane ba a ranar Juma'a a Lusaka kwana guda bayan zaben shugaban ƙasa. To labaran na zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana kaddamar da yakin tattalin arziki mai muni kan Iran tare da gargadin kakabawa duk wata ƙasa ko kamfani da ya ci gaba da hulɗa da Iran ɗin takunkuman wato takunkuman karya tattalin arziki a sakon da ya wallafa a shafin sana Truth Social. Trump ya sha alwashin aiwatar da tsauraran matakan maida irin saniyar wari tunda dai ta yi watsi da damar kulliyar jejeniya. Domin jinyar da masu fashin baki ke kallon wannan mataki, mun tuntubi Dr. Ibrahim Adamu da ke haɗaɗɗiyar daular Larabawa.
12: Babu shakka shi takunkumi ko mun kankantansa lalle yana da tasiri kan tattalin arziki, domin zai rage muku kudaden shiga, kuma zai kawo muku tawaya wajen gudanar da al'amuran ku na yau da kullum. Kuma shi kanshi yaki dama da kudi ake yin sa. To amma dai lalle abin da jiya bata yi ba, yau ma ba za ta yi ba. Domin in ka kalli yawan takunkumi da yake kan kasar Iran, akalla ya kai a kimanin guda 4,000. Kuma kasashe na BRICS suna ta kokari wajen samar wa kansu mafita dangane da abin da ya shafi takunkumi da ita kasar Amurka take sa musu. Don haka wannan takunkumi ko kadan a bare da kusa da kasar Iran ba, domin da a ce takunkumi yana da tasiri musamman takunkumi irin na kasar Amurka, lalle da an ga tasirinsa a kasar Rasha tunda akalla shekara 4 kenan ana kafsa wannan yaki. So don haka wa'annan takunkumi zan ce maka lalle ba za su yi tasiri ba ta fuskan abin da su kasar Amurka suke so su gani, wato wajen da kusa da kasar Iran.
0: Dr. Ibrahim Adamu daga haɗaɗɗiyar daular Larabawa. To labaran kenan daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. To madalla sai kuma labarin wasanni ga Rukayya Abaka, barta shigo.
13: To an gaishe ka karibu, barkanka da aiki. To bari mu faru daga Najeriya, inda batun halin da kwallon kafa ke ciki ya zama babban labari bayan majalisar dattawa ta nuna damuwa kan sakamakon da kungiyoyin kasar suka samu a baya-bayan nan. Majalisar ta soki yadda ake tafiyar da harkar kwallon kafa, tare da nuna damuwa kan yadda kasar ke samun koma baya duk da yawan hazikan ƴan wasa da take da su. Wannan na zuwa ne bayan matakin da hukumar kwallon kafa ta Nigeria NFF ta dauka na neman babban kocin Super Falcons Justin Madugu da tawagar sa su sauka daga kan mukamin su sakamakon rashin tabuka abin azo a gani a gasar WAFCON ta mata da aka kammala a baya-bayan nan a Amurka.
0: Matan da suka sha nuna bajinta a baya.
13: Kwarai-kwarai da gaske, idan ka kalla
0: an sha mamaki
13: sosai, zaka ga ai to abin na ko kuma a ce duk gasanni manya da aka gudanar a baya-bayan nan
0: a
13: dukkanin bangaren maza da na mata da na yan kasa da shekaru 20 duka dai baka ga ba su samu damar zuwa ga wato gasar cin kofin duniya da aka kammala ba. To yanzu hankalin masu sha'awar kwallon kafar Najeriya ya koma kan yadda za a sake gina Super Falcons da sauran kungiyoyi. Ana kuma ƙara samun kira da ayi garan bawul a tsarin gudanarwar kwallon kafar kasar, domin ta koma cikin manyan kasashen Afirka kamar yadda aka santa a baya. To a Saudi kuwa kungiyar Al Hilal na nuna ƙwarin gwiwar daukar fitattun ƴan wasan Ingila guda biyu, Harry Kane da Ollie Watkins. Rahotanni sun ce Al Hilal na son Ken, wanda ke takali da a Bayern Munich, yayin da kuma ake alakanta kungiyar da Watkins na Aston Villa. Sai dai har yanzu babu tabbas ko Ken zai iya barin Bayern Munich, da har yanzu ake tattauna yiwuwar tsawaita kwantaraginsa. Don haka kawo yanzu dai babu tabbacin cewa zai koma gasar Saudi Pro League din a hukumance. Watkins kuwa an ce ya cimma yarjejeniyar sirri kan sharuɗa da suka shafe shi da Al Hilal kai tsaye, amma har yanzu ba a gabatar da ta yi a hukumance ga Aston Villa ba. Idan ɗaya daga cikin waɗannan ciniki ya fada, zai sake nuna yadda kungiyoyin Saudiya ke ci gaba da janyo manyan taurarin kwallon kafa daga Turai.
0: Kuma suna taimakawa gasar ta ƙara samun armashi.
13: Kwarai da gaske, don ta ƙara bunƙasa a duniya, suna fatan ma ta yi kankan da wasu daga cikin manyan gasanni da ake bugawa. A Turkiya, ɗan wasan Najeriya Kelechi Ehanacho ya bayyana farin cikinsa na tarbar da ya samu daga magoya bayan sabuwar kungiyarsa ta Bursaspor. To Ehanacho ya ce yanayin da magoyan bayan kungiyar ke samarwa a fili, ko kuma yanayin da magoya baya ke samarwa a filin wasa na da matukar tasiri, kuma zai iya taimakawa kungiyar wajen samun sakamako.
0: Wata kan wata ila sun kware wurin kida da kuma rawa
13: da kuma zuga ƴan wasa. To an gaishe ka karibu.
0: To To yanzu kuma sai batutuwan da suka shafi tattalin arziki ga Azimata Shugo.
11: To an gashi ka karibu. Ma'aikatar tattalin arziki ta Najeriya ta ce gwamnatin kasar ta kashe kuɗin da yake naira trillion 30 da biliyan 64 daga watan Yunin 2023 zuwa Disamban bara wajen gyaran albashin ma'aikata da biyan basu kan ketare da ma tsara wasu manyan ayyukan more rayuwa. Ministan tattalin arziki na Najeriya Taiwo Oyedele dake sanar da haka lokacin da yake gabatar da rahoto ga gwamnatin kasar jiya a Abuja ya ce tsakanin wancan wa'adi da muka ambata Najeriya ta samu karuwar kashe-kashen kuɗi sakamakon sabbin kyawawan manufofin gwamnatin kasar na jiya wa jama'a dadi. To hallau dai muna Najeriya inda gwamnatin wannan kasa ke cewa ta tara kuɗin da ya kai naira trillion 15 da biliyan 800 daga kuɗaɗen da a baya take amfani da su wajen biyan tallafin man fetur. Tallafin da gwamnati mai ci ta yi awan gaba da shi tun a ranar farko na hawanta karaga. To gwamnatin Najeriya ta ce tsakanin watan Yunin 2023 zuwa Disamban bara ne aka tattara adadin wannan kuɗaɗe.
0: Sai dai ɗan ƙasa Azimana ta bayyana aya tambaya me ake da waɗannan kuɗaɗe.
11: Haka to ai ita gwamnatin ta ce ta miƙa wato naira trillion 10 ga gwamnatocin jihohi don yi wa jama'a ayyukan more rayuwa.
0: Wata kan dai wannan tuhumar da ake ta yi gwamnatin jihohi.
11: Ya ta koma kai tsaye kan
0: ita ma gwamnatin tarayya ta koma.
11: Wannan haka yake. Yayin da ta ce ita kuma ta rike naira trillion 5 ne kadai idan yin wasu ayyuka masu muhimmanci ko da yake ba an batu waɗannan ayyuka ba. To anan kuma asusun bayar da lamani na duniya ne ya fitar da wasu alƙalma da ke jero kasashen Afirka 10 da suka fi yawan bashi a kansu. Kuma ta farko a wannan jeri ita ce Masar da jimillar bashin dala biliyan 7 da miliyan 250, sannan Cote d'Ivoire a matsayin ta biyu da jimillar bashin dala biliyan 3 da miliyan 570, kana Kenya da dala biliyan 2 da miliyan 870, sai kuma Ghana da dala biliyan 2 da miliyan 730, akwai Angola da dala biliyan 2 da miliyan 30. Sauran sun hada da Jamhuriyar Congo wadda ke da bashin dala biliyan 2 da miliyan 200. Akwai kuma Habasha da dala biliyan 1 da miliyan 760, sai Tanzania da dala biliyan 1 da miliyan 340, kana Zambia da dala biliyan 1 da miliyan 270, tukuna Kamaru ta ƙarshe a wannan jerin kenan da bashin dala biliyan 1 da miliyan 150.
0: To Azimu, ba mu san bashin dala biliyan nawa ke ma zaki ciwo mana ba, muna godiya.
11: To madalla.
0: Ranar 20 ga watan Agustan kowace shekara ita ce ranar da aka ware domin yaki da sauro a fadin duniya. Wasu alƙalma da hukumar lafiya ta duniya WHO ta fitar a baya-bayan nan sun nuna yadda ake samun yawaitar kamuwa da cutar malaria, inda a 2024 mutane miliyan 282 suka kamu da cutar a fadin duniya, yayin da mutum 60 wato 610 suka mutu. Rahoton ya bayyana Afirka a matsayin nahiya da aka fi samun mace-mace sakamakon cutar ta malaria daga kaso 95 cikin 100 na wannan adadi, inda Najeriya ke kan gaba da kaso 31.9, lamarin da ke sake haskaka girman matsalar a kasar. To shin ko me yasa har yanzu malaria ke ci gaba da kashe 'yan Najeriya? Ga rahoton da Abdulkadir Haladu Kiyawa ya hada mana.
14: Yadda asibitoci ke cika da marasa lafiya a wasu yankunan arewacin Najeriya kenan. Na ziyarci wasu asibitoci a jihar Jigawa, inda na tarar sun cika da masu fama da malaria.
15: Sunana Usman Salisu. Malaria ce take damuna. An tabbatar mu da ita ce take damuna. Na samu ga wannan likita takarda in je ni gwaji, sannan sai na dawo mai da shi da result din.
16: Sunana Aisha Amos. Ya ce da in ji dai za a min karin ruwa dai haka. Ya faɗa mu akwai malaria.
14: Shin ko me yasa a Najeriya har yanzu tula bai rabu da kalaye ba kan batun malaria? Ga Dr. Zaharuddin Haladu, ƙwararren likita a ƙasar.
17: wanda ake ce masa Plasmodium falciparum shi ne ya fi yawa, wanda kuma yana daga cikin abin da ya fi kisa a cikin al'umma kuma dangin shi wannan malaria ɗin. Na biyu shi ne tane da suke lunguna ko karkara, ko ba kowane ne ke da damar da ke je shi asibiti a kan lokaci a gan shi masa maganinta ba. Na uku matsala ta rashin yin amfani da gidan sauro, da kuma shi kansa ƙarancin daba gidan sauro ɗin, kuma ba kowa ne zai fitar da kuɗi ya saya ba.
14: CHO Zaida Abdullahi, ƙwararren jami'in kula da lafiyar al'umma ne a asibitin Shuwarin da ke jihar Jigawa, ya ce adadin masu fama da malaria abin tsoro ne.
18: Su kansu kwayan halittar nan akwai bijirewa tasu, wasu magungunan sha ake ba bisa ka'ida. Duk yanda zaka yi ka fadakar, wani ba zai bada haɗin kai a wannan abun ba. Shi kansa kamar irin wannan tsari da nake ce maka na magunguna na seasonal malaria ke preventive da ake bi ake bada gida gida, matsalolin aka ce abu yau kyauta zaka bashi, to shi gani yake abin nan bai da daraja. Zaka ji mutane suna ce maka in abin na amfani gwamnati ba za ta zo ta baka kyauta ba.
14: Duk da irin tsare-tsaren gwamnati game da malaria a Najeriya, amma har yanzu matsalar na nan daram. Shin wai ina matsalar take? Magaja Adamu guda ne cikin manyan jami'an yaƙi da malaria a jihar Jigawa.
19: Global Fund suna kawo mana anti-malaria, suna kawo mana mosquito net, suna kawo mana hak SP da dai haka shauran abubuwa a part of malaria domin a ga an kautar da zazzaɓin cizon sauro. Asibiti asibiti ake bi ake kaiwa, kowace ƙaramar hukuma sun ɗauki asibitocinta. In aka sa kashi 10 to sun dauki kamar kashi 8 wanda ake bada anti-malaria din nan free, amma mutanen karkara muna saka ci da wannan gidan sauro da ake bamu ba a amfani da shi wani lokacin. To amma in ana amfani da shi za ga zai wahala kaga malaria tana kama mutane, kuma bayan nan gwamnati nan kokarin take tana raba abin nan kyauta ne gida gida.
14: Alƙaliman hukumomi sun tabbatar da cewa kowace shekara a Najeriya mutum 185 zuwa 200 ne ke rasa rayukan su sakamakon kamuwa da cutar malaria, wadda hakan ke wakiltar kaso 31 cikin 100 na adadin waɗanda ke mutuwa sakamakon malaria a faɗin duniya. Abdul Qadir Haladi Kiyawa, RFI.
0: Wata ƙididdiga da wani shafin yanar gizo da ke bibiyar kasafin kuɗin gwamnati, wato Open Nigerian State, ya ce jihohin kasar 31 sun kashe naira biliyan 252 wajen yaƙi da matsalar tsaro cikin watanni 6 a shekarar bana. Rahoton ya ce an kashe kuɗaɗen ne kan samar da makamai da jami'ai da ayyukan tsaron cikin gida da kula da ma'aikatan tsaro da mashawarta na musamman. Zalika an zuba wani kaso cikin asusun tallafawa ayyukan na tsaro. A tattaunawarsa da Nura Ado Suleiman, Detective Awal Bala Jirmin Iya, masanin tsaro a Najeriya, ya bada shawarwari don tabbatar da ganin tasirin kuɗaɗen da ke wato ake warewa a sha'anin na tsaro.
20: In dai ba a ɗauki matakin da ya dace ba, to ba za a daina kashe kuɗi a harkar tsaro kuma ba a samu abin da ake buƙata ba.
0: Waɗanne dalilai ne kenan?
20: Dalilai guda biyu, akwai abin da muke kira cewa visible accountability da kuma invisible accountability. Shi wannan visible accountability mechanism din shine yanda ake zuwa ake kashe kuɗi a wajen harkar tsaro, yanda ake siyo kayayyakin amfani da su don gudanar da harkokin tsaron, kamar abin da ittafi, bindigogi ya shafi harsashe da sauran kayayyaki da abin da ake amfani da su. Ba a da ƙwararrun da suke iya tantancewa su tabbatar cewa wannan waɗanda aka siyo masu inganci ne, kuma yaya ya kamata ya yi amfani da su. Kaga tana ana samun ƙazaman kuɗaɗe suna sulalewa da yawa. Sai kuma mataki na biyu, abinda muke kira invisible accountability strategy. Shi wannan invisible accountability strategy kuɗaɗe ne ake kashe su a harkar tsaro wanda ido baya gani. Idan yanzu aka ce an samu matsalar tsaro, za a tura jami'ai da za su je su kula da harkokin tsaron. Idan aka ce jami'ai guda 200 aka tura, aka ce gwamnati an tura guda 700 ko 1000, ba wani wanda zai iya tantancewa ya tabbatar jami'an nan da aka tura yawan da aka faɗa ya adadin yake, saboda dole gwamnati za ta ba da allowance din su. Sannan na biyu, za a iya amfani a ce an jefa bom guda 9, a ce an jefa bom guda 30, kuma ka san bom yana da tsada sosai, shi yafi komai tsada a harkar gudanar da harkokin tsaro.
21: Waɗannan matsalolin kenan su ne suka sa har ake ganin wannan kuɗi adadinsa ya yi yawa, amma kuma kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba.
20: haka ne gaskiyar magana. Duk duniyan ana so a samu kuɗin da ba za a iya tantance su ba sai a harkar tsaro. A ƙasashen duniya akwai tsari da ake na homeland security wanda yanzu ya zo Najeriya da babu shi. Tsaron cikin gida. To a homeland security din nan akwai matakai guda uku. Akwai waɗanda ake ƙwararru waɗanda suke iya tantance waɗannan abubuwan da nake faɗa. Waɗanda ake kira su da suna quality assurance assessors. Su suke aikin tantancewar su ma an sun gama tantancewa na gaban su internal. Za su zo su duba su verify a tabbatar da ingancin abin da waɗannan suka yi. Wannan na cikin gida kenan. Idan kuma ana buƙatar na waje su ake kira external quality assurance assessors. Waɗanda su na wajen nan idan suka zo suka faɗa suka tabbatar da shi to duk duniya ba mai iya cewa ba haka bane. Quality assurance na farko din a Najeriya kwata-kwata ba su fi guda huɗu ba ko shida. Yanzu ne wannan satin ina tabbatar maka alhamdulillahi ina ɗaya daga cikin su. Dan Allah ya kai mu ranar Lahadin nan ranar 23 ga wata zan tafi satin ƙarshe na zama internal quality assurance assessor kan homeland security a Najeriya.
21: Wato mai tantance kuɗaɗe da duk wasu al'amura na tsaro na cikin gida. Iya za a yi a takaita wannan matsala ta yanda in an kashe naira biliyan 50 za a ga tasirin naira biliyan 50.
20: A san kamfanin da aka bawa kwangilar ya cancanta ko bai cancanta ba. Wani irin bukata ake da shi ta sauri makamin da za a siya amfani da shi. Wani irin mataki za a dauka na horar da jami'an su fara amfani da makamin. Sannan kuma sai an yi kididdige na laifuffuka abinda ake nufi da crime statistic. Wani laifi ne ya fi wanzuwa? Su waye suke yin laifin? Da me suke yin laifi? Wani makami za a siyo wanda zai bitin nasu ai amfani da shi don a karya alkadarin su da wayannan abubuwa.
0: Detective Awal Baladirmin iya a Najeriya. To bar mu je ga wasu muhimman kan labaran da kuka ji tun da fari. Bayan buɗe yakin neman zaɓe a Najeriya, masana na jan hankalin 'yan siyasa su guji fushin talakawan ƙasar a yayin kaɗa ƙuri'a a daidai lokacin da Tuni Atiku Abubakar na ADC ya sha alwashin dawo da tallafin man fetur. To yanzu kuma bar mu je ga shirinmu na gaba.
1: Rayuwata.
3: Mai sauraron sashen Hausa, Radio France International RFI, Assalamu alaikum. Zainab Ibrahim ke muku lale marhaban da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata. Take ranar jin ra'ayoyin wasu daga cikin ku masu saurare kan wasu muhimman batutuwa da shirin ya gabatar muku a cikin wannan mako.
1: Rayuwata.
3: Musoma da maudu'i na farko inda shirin ya mayar da hankali akan kuncin rayuwa da matan sojojin Najeriya da aka kama mazajin su bisa zargin su da hannu a yunkurin shirya juyin mulki a kasar suka shiga. Hajiya Nana Aisha, matar ɗaya daga cikin sojojin da aka kama, cewa take
22: daga baya dai sai suka bari muka gansu bayan kusan wata bakwai. To ni da naga mai gidana baya amfani da glasses amma yawancin su yanzu ba sa gani da kyau. Ana nan yanzu kuma suka dakatar da ganin su da muke yi. Dama muna zuwa mu gansu so daya a sati, lawyoyi ma su gansu so daya a sati. Prezi duk an dakatar da wannan ba waya kuma ba gani.
3: To dama ta koma gare ku masu saurare.
23: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Radio France International filin rayuwa ta barkan ku da warhaka. Da farko sunana Ramatu daga Lagos. A halin gaskiya ya kamata gwamnati ta tausaya a taimaka musu da wurin zama ma dai wurin zaman da aka hana musu hakan bai dace ba. Gwamnati ta duba girman Allah ta tausaya musu da wurin zaman da suke da kuma abin da za su ci. Tunda dai su masu laifin an kama su suna hannu to gwamnati ta duba girman Allah ta tausaya musu da abin da za su ci da gurin zama.
24: Assalamu alaikum shirin rayuwa ta sashin mata zalla mai magana malama Ramatu Isaka daga nan babban birnin Yamai jamhuriyar Niger. An koma gida birnin Kantagar hangake ta. Su matan da aka kama mazajen su gaskiya gwamnati bai kamata ba ya hidda su cikin gidajen da suke ha'a bari ha'a sako mazajen su ga iyalle ga diya ga gida biyan haya kuma gwamnati ya rike musu biyan su bai ya bada ba gaskiya bai kamata ba haka nan a bari har ai musu shari'a in shari'a za ai musu in an yi musu shari'a an ka kama su da laifi wannan a daukan musu mataki wannan.
25: Assalamu alaikum filan rayuwa ta mai magana baban Fatima Garnas Ogangam. To ba an zamu ce ba mu ce Allah ya sauka shin jin mulki ba kowa san babban magana ce. Amma dai muna roƙon wannan tarin Najeriya tunda ana kotu da bari har a gama ya binciken da aka yi kotu yanke hukunci sanan duk abin da ka faru gare su ya faru gare su. Inji Allah ka sauka. Nagode.
1: Mai magana garkuwan jama'ar Mahangi, Musa na Chalo Mahangi, karamar kuma kafin da yake jihar Katsina a tarayyar Najeriya, da Bala na Chalo Gozuki. Magana ta gaskiya, idan aka bi doka, tauye ma 'yan ƙasa haƙƙi ne, musamman iyalan nan. Domin har izuwa yanzu fa zargin su ake yi, ba a riga an tabbatar da al'amarin nan ba, kuma ya kamata a ce an bi iyalan sun gana da waɗannan mutane. Rashin hakan tamkaccin zarafi ne da kuma tauye damar da tsarin mulkin ƙasa ya ba su. Sannan kuma ya kamata a ce a ci gaba da biyan su albashi, domin har yanzu fa suna tsayin ma'aikata ne na wannan rundunar ta sojan Najeriya. Don haka mu muna kira ga al'amarin gwamnati a yi adalci ta kowane ɓangare, domin adalci shi ke kawo daidaito a kowane lokaci.
3: A cikin maudu'i na gaba, shirin ya tattauna wata matsala da kusan kowace mace da ta taba haihuwa da kanta ta fuskanta, wato ƙarin da jariri ke yi wa mahaifiyarsa lokacin da yake fitowa duniya. Abin dubawa a nan shine yadda ake wa wasu matan ɗinkin fiye da kima, da ma yadda wasu ke kai kansu a yi musu koda kuwa ba haihuwa suka yi ba. Amina Sama'ila mata ce da aka taba yi wa wannan ɗinkin.
4: Dani dai an yi min ma dai fiye da yadda nake, saboda ba karamar wahala na sha ba, saboda an ɗinki ya wuce yacce nake ada, kinga kuma ai zan tura da yanayin ɗinki.
3: Akan haka kuma za mu ji ta bakin malama ta gaba, gabatar da kanki ki bayyana ra'ayinki.
5: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mai magana Rahama Ibrahim, wanda aka fi sani da Rahama Maman Khalifa, da ke unguwar Ma'azu Kaduna, Najeriya. Gaskiya na haihu kuma na ƙaru. Haihuwan fa da aka ɗauko almakashi da allura za a yi min na riƙe hannu. Me za a yi ƙari na ce a bashi, saboda ba don komai ba, ba abin da ya fi ƙari ruwan zafi ka shiga kana gasa jikinka kana abu da ganyen magarya. A tafasa ganyen magarya a shiga, to nan da nan ba abin da ke haɗa mace illa ganyen magarya. Ko da kin ƙariya kai nawa ne, likita ya ta faɗa don da asibitin kuɗi ne ba na gwamnati ba ne za a ƙara, na ce wallahi ka ƙara ni zan maka abu haihuwan fari. Muna zuwa mama mu ita ta gaya mu, ta ce kakkiyar da a miki ɗinki, to ko da kike abu ai kin riga kin wuce budurci, ke da budurci har abada. Da za ki ce wai ke sai an ɗinke ki kin zama budurwa, har abada ke da budurci.
6: Salamu alaikum rayuwa ta. Da farko sunana Madan Adama daga nan jamhuriyar Niger ta jihar Zandar. Hakika kwarai ku ana samun wannan akasi din, ana cewa anisa anisa, in aka nisa wannan anan ne ake samun karuwa. To a kula mata, in a ce ka nisa ka bar wannan nisa haka samu karuwa wannan, wanda Allah ubangiji ya taimake ka kai ta'adda Allah ya safke ka lahiya. Amma wannan ba yi ba ne nan ƙaruwa har a kai ana maka ɗinki ya bayan ƙwarya, bai yi ba ƙwarai ku ana yi ma a kan ma yi ake. An ƙara matse ka, bai yi ba mata. Mata a ji tsoron Allah, kuma mata a yi haƙuri da Allah. Abinda Allah annabi ya ce, duk komin kai haƙurin Allah ba mai wuce hannu, tashi lahiya.
7: Alaikum wa rahmatullah barakatuhu. Rayuwa ta Radio France International, mai magana Umma Huzaifa daga Kaduna, Nigeria. Maganan ɗinkin nan gaskiya mata yanzu ba sai sun haihu ba suke ta faman kai kansu ana musu wannan ɗinkin gaban don su matse. To wanda yanda za ka yi ka mai da kanka wai ka koma yanda kake so, ka zama kaman budurwa ba abu bane kaman da zai yiwu maka. Dole dai Allah ya riga ya fitar da budurcin nan naka, ba za ka ce kana so ka dawo ba, gaskiya abu ne da bai kamata ma a riƙa yin shi ba. In dai an san ka haihu, ai maka ɗinki daidai gwargwadon inda ka ƙaru, amma wuce gona da irin yana zama musu matsala. Allah daidai ya gyara mana
9: rayuwata.
3: Sai maudu'i na ƙarshe, inda shirin ya tattauna ƙoƙarin da ƙungiyar Sita ta yi na ɗaukar nauyin horas da dubban mata, ciki kuwa har da masu buƙata ta musamman, kan hanyoyin kare kai daga cin zarafi ta yanar gizo. Khadija Siraj wata mai buƙata ta musamman ce da ta ci gajiyar wannan horo.
26: Na ji daɗi sosai, domin training ne da ya koyar da masu buƙata ta musamman yadda za su yi amfani da fasahohin zamani da kwamfuta da internet. Su ma su shiga a dama da su cikin abubuwan da suke gudana a wannan duniya, kamar da duniya ta koma ta yanar gizo-gizo.
3: Shin ya kuke kallon wannan lamari? Mai sauraron mu na gaba, bismillah.
27: Sunana Hassan Albasari Abu Afan Angon Fatima dake nan cikin garin Fataskun, jihar Yobe a tarayyar Najeriya. To tabbas wannan abu ne mai matukar mahimmanci, duba da za a ga cewa a cikin abubuwan nan da suka koya, idan har suka rike shi hannu biyu, wallahi ya kai a ce ya isa yadda su matasan za su iya dogaro da kansu. Amma wani lokaci za a ga cewa wasu sukan yi amfani da kafafen watsa labarai ko kuma social media, yanayin yadda za a ga cewa an ɗauko hoton wata ana ta cin zarafinta, ko kuma ka ga cewa wata ma za a ga tsiraicinta ne ya mutum a bisa kuskure sai ga an zo ana ta yada abin wanda kuma hakan yana iya shafar rayuwar ita kanta wancan wanda abu ya faru da ita bisa tsatsayi wasu kuma za ka ga cewa a karin kansu haka za su fito da tsiretin nasu suna abin nan sakamakon ba su dauki kansu masu daraja ba fatan mu dai Allah ya sa mu cimma daidaito
2: Assalamu alaikum filin rayuwata sunana Ibrahim mai wankin hula a garin mai godiya a Kimba jihar Neja to game da cin zarafin yaya mata a yanar gizo ai babu wani hukuncin da za a yi musu saboda mafi yawanci matan wasu suke anihin fallasa kansu kuma suke bayyana sirrin kansu kuma suke kaskantar da kansu suke wulakantar da kansu mafi yawanci amma wannan horar da aka yi su waɗannan mata ta Allah sa su riƙa kuma su gane yin fallasa da anihin bayyana sirrin su a kafafen yaɗa labarai gaskiya bai bane
8: Sashi rayuwa ta Radio France International mai magana Basir bin Badamasi Abban Suhaila daga nan jihar Kaduna karamar hukumar Kaciya a garin Katari ana hakika cin zarafin mata a kafar sada zumunta kullun yana ƙara ƙazanta to mu sani cewa dai su dai mata iyaye ne ga kowa kuma babu wanda zai so a ci zarafin mahaifiyarsa ko a ce uwarsa yadda baka so a ci mutuncin ƴakka ko kanwaka ko uwarka to bai kamata a ce ka sa abin da zai ciwa mata mutunci ba sannan su ma matan su yi kokari su san cewa su iyaye ne suka mutuncin kansu
9: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Radio France International RPP filin rayuwa ta barkamu da warhaka da fatan kuna cikin koshin lafiya mai magana ya rabin ya garmala karamar hukumar malawa a jihar da magaran a jamhuriyar Niger to alhamdulillah wannan horo da aka biya mata sama da 10,000 zan iya cewa abu ne mai kyau kuma ya kamata a ce in aka kama mutum yana kotun zarafin su a kafafin sadarwa kawai hukuncin da ya kamata a yi mishi shine kawai a ce an dakatar da shi da duk kan wata hanyoyi ta kafa sadarwa a ce an toshe shi
3: masu saurare shin kuna da wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani akai muna dakon ra'ayoyinku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI da ku masu saurare Zainab Ibrahim ke cewa bisalamu huta lafiya
0: To a gaida Zainab Ibrahim. To ga labaran duniyar a zagaye na biyu. Masana siyasa da na tattalin arziki sun yi gargaɗin cewa al'adar raba kuɗi da abinci ba za ta sake yin tasiri a zaben Najeriya na 2027 ba. Saboda talauci ya sa mutane sun fahimci muhimmancin zaben shugaba na gari. Don haka 'yan siyasa suke yi fushin 'yan ƙasa a bakin akwatunan zaɓe. Wannan na zuwa a daidai lokacin da aka buɗe yakin neman zaben shekarar 2027 kuma tuni guda daga cikin 'yan takarar Alhaji Atiku Abubakar na ADC ya sanar da shirin cewa zai dawo da tallafin man fetur da gwamnati mai ci ta cire. Ana fargabar kusan mutum 40 sun nutse tare da rasa rayukansu a wani kifewar kwale-kwale da yake ɗauke da manoma da ke kan hanyar zuwa gonaki a Gorau da ke Goranyo a jihar Sokoto Najeriya. Rahotanni sun nuna cewa galibin waɗanda ke cikin kwale-kwalen yara ne 'yan tsakanin shekara 10-15. Jaridar Daily Trust ta rawaito waɗanda suka shaida yadda lamarin ya faru na cewa sama da mutum 70 ne a cikin jirgin a lokacin da ya kife. Kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Human Rights Watch ta zargi sojin Rasha da ke aiki a Afirka da kashe fararen hula 9 cikin su har da yara 4 a ranar 10 ga watan Yuli a yankin Bombari. Da ke lardin Mopti a kasar Mali a rahoton da ta wallafa a yau Alhamis kungiyar ta sanar da tattara bayanan yadda ake dukan jama'a da tafka sata da kuma kona gidaje yayin da sojojin ke ayyukansu tare da sojin Mali cikin mutum 9 da kungiyar ta ce an kashe akwai dan shekara 6 duk da rahoton wato bai baiwa Ilaria Allegrozzi da ke bincike karkashin kungiyar mamaki ba amma ta daga ayar tambaya kan yadda sojin na Rasha da ke aiki a Mali suka samu karfin iko na aikata wannan abu a kasar a cewar rahoton Human Rights Watch babu wani bayani da ya nuna cewa akwai mayakan Jenin a yankin Bombori da soji na Rasha ke aiki wato suke aikata wannan danyen aiki to kuna sauraron labarin ne daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI Wani mummunan hatsarin jirgi na sama mai sokar ungulu da ya faru a jiya Laraba wanda ya yi ajalin mutum 7 a gundumar Samburu da ke arewacin Kenya ya rutsa da wasu Amurkawa in yawan

0: yani yadda sana'a take kaɓe a kaɓe sana'ar ka, kuma ya kasance magabata kamata su tashi tsaye su ga sun taimaka matasa.
1: Radio France International RFM magana Isa Sallai masallacin bare-bare da ke garin Port Harcourt. Alhamdulillah, dangane da wannan maudu'i da aka bujuro shi na yadda ainihin wato matasa Afirka suke wato halaka ta hanyar wato neman abin da za su sa a baki, alal haƙiƙa wannan abu ne wanda yake za mu ce kusan wato gazawa ne daga ainihin wato hukumomi, ganin cewa ana barin mutane su ta yin irin waɗannan ayyuka musamman tonon haƙan zinari da sauransu ba tare da tsari ba, haka kawai kowa ya je ya faɗa. Ya kamata a tsara abin a yi shi kamar kamfani, kowa in zai yi aiki a wurin sai ya yi rijista ya je kuma a nuna masa yadda za a yi, kuma a sa dokoki da kuma jami'an tsaro waɗanda za su kula da tsarin abin yadda za a tona, ba a yi shi barkatai ba. Lallai haƙiƙa wannan akwai sakaci, kuma dole ne matasa ɗin su tashi su nemi abin da za su ci, to dole ne kaga ashe za a samu matsala.
2: Tufu Radio France International RFI da farko, sunana Abubakar Haruna bakin gada Bagayi daga nan garin Funtuwa. Lallai kam dangane da rasa rai kan musamman matasanmu da ake yi a wajen sana'ar ta haƙar zinari, akan samu rami ya rafta ya danne ɗumbin matasa a ciki. Gaskiya abu ne da ke tada ma musamman matasa hankali da ma al'ummar ƙasa ta Najeriya baki ɗaya. Da haka muke kira ga mahukunta da gwamnatin ƙasa ta Najeriya akan ta ƙara jajircewa wajen samawa matasa ayyukan yi, duba da za ga matashi wani ya yi karatun ya kai har inda ba a tsammani amma fa sau ne yake bayar da aikin yi, ya nemi aiki in gwamnati ya nema bai samu ba, to hakan sai ya kai shi ga zuwa ita wannan sana'a ta haƙar zinari, duba da hatsarurruka da take da su. Sai daina gudanar da wannan sana'a duba da hatsarin da take da shi. Radio France International ku tashi lafiya.
3: Radio France International mai magana Nasir Ibrahim Soja dan batun mazaunin ƙasar Algeria. To a gaskiya matasanmu da dama muna jefa kawunanmu cikin halaka ta neman kuɗi ko ta wace irin hanya. Za ka ga hanya ce nan ta neman kuɗi, amma kuma matsaltsalinta da ƙalubalenta sun yi wa mutum zai iya nakasta ko ya rasa ransa ma ga baki ɗaya. Amma saboda matsin tattalin arziki da yake damun ƙasashen Afirka tamu da kuma zalunci irin na shugabanninmu, wallahi tallahi ne ke jefa matasa a cikin harkar neman kuɗi ko ta a mutu ko a yi rai. Kawai dai muna fatan Ubangiji Allah ba mu shugabanni na gari da waɗanda za su taimaka mana, don yanzu za ka ga matasa a kaso 100 wallahi bai fi ka samu kaso 40 masu aikin yi a hannunsu, kaso 60 duk zaune gari banza ne. To gashi mutum ya kai yana son ya mallaki gidanshi, ya yi aure, ya ɗanyi wasu abubuwa na rayuwa, amma sai ka ga yana ta share shekaru bai mallaki ko ɗaya daga cikin wannan ba.
4: Gidan rediyo RFI Hausa, to da farko sunana Lawal bin Hambali MK Dan Sulba a tarayyar Najeriya garin Yolo kan Sokoto. Masha Allah, gidan rediyo RFI Hausa mu ne muku fatan alkhairi irin na addinin mutunci. Tabbas matasa riƙon sana'a abu ne mai kyau, amma idan ayi mutum matata da mutum zai yi sana'a, yayi sana'a wanda yake ganin ba hatsari bace a gare shi. Bayan haka ina jajanta ma al'ummar garin Dinawa da ke karamar hukumar mulkin Gurnu, wanda ƴan ta'adda suka je suka kace akalla mutum 7 suka yi awon gaba da kusan mutum 20.
5: Shirin ra'ayoyin ku masu sauraro ake sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International. Kai ma kana iya shiga a dama da kai a cikin shirin wanda ke zuwa daga Litinin zuwa Juma'a. Yanzu kuma shirin zai dora.
6: Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio France. Mai magana Umar Pipa, sabon garin Kaure na Murji Jihar Zamfara. To hakika idan aka yi duba da yanda yanayin nahiyar Afirka ke tafiya da yadda ake shugabanci Afirka, ba za ka yi mamakin ƴan ƙasa na kai kansu ga halaka ba wurin tono ma'adanai ba bisa ƙa'ida ba, domin laifin hukumomi ne. Ya kamata hukumomin ƙasashen Afirka su sani cewa arzikin ma'adanai fa nasu ne, sannan kuma akwai hanyoyin da za a bi a haƙo su ma matasan su samu aikin yi, ba wai sai wata ƙasa ta shigo da wata ƙasa ta yi amfani da 'yan ƙasa gurɓatattu ana haƙo ma'adanan ana tafiya da su ba. Ƙarshe kuma ya ƙare rayukan 'yan Afirka suna tafiya a banza ba wata riya. Gaskiya ya kamata su ma matasa su haka su kiyaman lallai. Ina kira gwamnati ta ɗauki matakan hanawa da kuma tono su ta halattacciyar hanya domin matasan mu su samu aikin yi. Ku tashi lafiya.
7: Assalamu alaikum gidan Radio France mai albarka, sunana Bashir Mamman ɗan Inna Kadisau, ƙaramar hukumar Faskarin jihar Katsina. Hakika wannan matsala da ake samu ta rubtawar baraguzai inda matasa ke zuwa haƙar ma'adanai ba komai bane ya haifar da hakan illa talauci da kunci da tsanani da aka kakaba wa al'umma musamman a ƙasa ta Najeriya duba da yadda abin ke tici da ke ci gaba da faruwa a sassan ƙasa ta ina ganin har idan gwamnati za ta dau mataki akan afkuwa hakan to matakin da ya dace gwamnati ta dauka mataki ne wanda za ta kaudawa matasa zaman banza ta ba su aikin yi wannan zai kawar da tunanin su na cewar su je su shiga mugayen ramuka da ke daukar rayukan su
8: Radio France International barkan ku da kokari da farko suna na Ramatu daga Lagos to a halin gaskiya matasa na zuwa neman aiki ta inda yake zama hatsari a gare su ta hakan ma'adanan nan ta tafiya hanyoyin dai da basu kamata ba kuma ya faru ne duk saboda rashin aiki a ƙasa rashin aiki ne yasa suke shiga wannan halin gwamnati ta fito da ta samu ma'aikatu da za ta rinka daukan matasa aiki ba sai sun je aikin da za su salwantar da rayuwarsu ba a samu a kikiro gurin da matasa za su samu aiki rashin aiki yasa duk hakan ke faruwa idan akwai aiki hakan ba zai faru ba gwamnati ta yi wani abu a gyara a inganta ma'aikatu da yawa akwai kamfanoni da ba sa aiki idan aka gyara matasa za su samu gurin aiki da fatan za a gyara Allah ya sa
5: Madalla karshen shirin kenan sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya kai mu a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International musamman ma injiniyan mu na yau Ibrahim Tukurkefi abokin ku ne Michael Kudisan ke cewa bi salam mu zama lafiya
9: to an gaida Michael Kudisan a shirin ra'ayinku masu sauraro

0: To madalla da fatan an ji dadin wannan fefe ga maimaicin kanin labaran da kuka ji. Bayan bude yakin neman zabe a Najeriya, masana na jan hankalin ƴan kasar da kuma wato ƴan siyasar su guji fishin talakawa. A yayin kada kuri'a a daidai lokacin da tuni Atiku Abubakar na ADC ya sha alwashin dawo da tallafin mun Petro Muddin ya samu nasara a 2027. A jamhuriyar Niger, matasan yankin da ake samun mai a agada sun buƙaci gwamnati ya samar da ayyukan yi a kafra da ake hako mai. Bayanai sun nuna cewa hadarin jirgin sama mai saukar ungulu na masu yawan bude ido da ya faru a Kenya ya rutsa da wasu Amurkawa da wani babban jami'in kasar Ecuador. Shugaban Amurka Donald Trump ya kaddamar da yakin tattalin arziki kan Iran tare da gargadin kasashe da kamfanoni da kada su yi hulɗa da ita. To a madadin dukkanin abokanan aiki daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI, sai kuma Bashir Ibrahim Idris da ya hada shirin da kuma injiniyan mai Ibrahim Tukurkefi. Karibullahi Abdulhamid na Madobi nake fatan za mu kasance lafiya. Karfe 9 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, karfe 8 agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana.
1: Karibullah Abdulhamid na Madobi.
0: To masu sauraro, barkanmu da wannan dare ga kanin labaran duniya. Bayan bude yakin neman zabe a Najeriya, masana na jan hankalin ƴan siyasa su guji fishin talakawan kasar a yayin kada kuri'a. A daidai lokacin da tuni Atiku Abubakar na ADC ya sha alwashin dawo da tallafin man fetur, Muddin ya samu nasara a 2027. Bayanai sun nuna cewa hadarin jirgin sama mai saukar ungulu na masu yawan bude ido da ya faru a Kenya ya rutsa da wasu Amurkawa da wani babban jami'in kasar Ecuador. Shugaban Amurka Donald Trump ya kaddamar da yakin tattalin arziki kan Iran tare da gargadar kasashe da kamfanoni kada su yi hulɗa da ita. To ga labaran B2B. Masana siyasa da na tattalin arziki sun yi gargadin cewa al'adar raba kuɗi da abinci ba za ta sake yin tasiri a zaben Najeriya na 2027 ba, saboda talauci ya sa mutane sun fahimci muhimmancin zaben shugaba na gari. Don haka ƴan siyasa suke yi fushin ƴan ƙasa a bakin akwatin zabe. Wannan na zuwa a daidai lokacin da aka bude yakin neman zaben shekarar 2027, kuma tuni guda daga cikin ƴan takarar Alhaji Atiku Abubakar na ADC ya sanar da shirin cewa zai dawo da tallafin man fetur da gwamnati mai ci ta cire. Ana fargabar kusan mutum 40 sun nutse tare da rasa rayukansu a wani kifewar kwale-kwale da yake dauke da manoma da ke kan hanyar zuwa gonaki a Gorau da ke Goranyo a jihar Sokoton Najeriya. Rahotanni sun nuna cewa galibin waɗanda ke cikin kwale-kwalen yara ne ƴan tsakanin shekara 10 zuwa 15. Jaridar Daily Trust ta rawaito waɗanda suka shaida yadda lamarin ya faru na cewa sama da mutum 70 ne a cikin jirgin a lokacin da ya kife. Kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Human Rights Watch ta zargi sojin Rasha da ke aiki a Afirka da kashe fararen hula 9, cikin su har da yara 4 a ranar 10 ga watan Yuli a yankin Bombari da ke lardin Mopti a ƙasar Mali. A rahoton da ta wallafa a yau Alhamis, kungiyar ta sanar da tattara bayanan yadda ake dukan jama'a da tafka sata da kuma ƙona gidaje yayin da sojojin ke ayyukansu tare da sojin Mali. Cikin mutum 9 da kungiyar ta ce an kashe akwai ɗan shekara 6. Duk da rahoton wato bai baiwa Ilaria Allegrozzi da ke bincike ƙarƙashin kungiyar mamaki ba, amma ta daga ayar tambaya kan yadda sojin na Rasha da ke aiki a Mali suka samu ƙarfin iko na aikata wannan abu a ƙasar. A cewar rahoton Human Rights Watch, babu wani bayani da ya nuna cewa akwai mayakan Jenin a yankin Bombori da soji na Rasha ke aiki, wato suke aikata wannan ɗanyen aiki. To kuna sauraron labarin ne daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Wani mummunan hatsarin jirgi na sama mai saukar ungulu da ya faru a jiya Laraba, wanda ya yi ajalin mutum 7 a gundumar Samburu da ke arewacin Kenya, ya rutsa da wasu Amurkawa ƴan yawon bude ido da kuma wani babban jami'in ƙasar Ecuador. Daga cikin waɗanda suka rasa rayukansu har da wato Michele Sensi Kontogi, shugaban hukumar leƙen asiri ta Ecuador, da mai ɗakin sa Stephanie Holyhan. Sauran fasinjojin da suka rasu sun hada da fitattun ƴan ƙasar Amurka kamar Joe Alberto, babban jami'in gidan talabijin na Telemundo da sauran su. Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ta karɓi rigakafin Ervebo na cutar Ebola guda 70,000 daga hannun hukumar lafiya ta duniya WHO, yayin da ƙasar ke ci gaba da fuskantar barkewar cutar mafi muni. WHO ta ce a makon da ya gabata Congo ta buƙaci rigakafin daga babbar ma'ajiyarsa ta duniya ƙarƙashin hukumar da ke kula da shi ta ICG. Hukumar ta ce an baiwa ƙasar rigakafi 70,000 wanda za a aiki da guda 20,000 daga baya domin fahimtar yadda yake aiki, musamman kan ƙwayar cutar Bundibugyo da ke da alaƙa da Ebola. Ƙaruwar cutar a yankin dai yana faruwa ne sakamakon wannan ƙwayar cuta ta Bundibugyo da ke da alaƙa da cutar Ebola, amma kawo yanzu ba ta da rigakafi. 'Yan sanda sun tabbatar da cewa an hallaka tsohon ministan ƙasar Zambia a wani hari da aka kai wa wato jagoran 'yan adawa Brian Modubile a ƙasar. Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana ƙaddamar da yakin tattalin arziki mai muni kan Iran, tare da gargaɗi na ƙaƙabawa duk wata ƙasa ko kamfani da ya ci gaba da hulɗa da Iran ɗin takunkuman karya tattalin arziki. A saƙon da ya yi wallafa a shafin Sanatu Social, Trump ya sha alwashin aiwatar da tsauraran matakan mai da Iran saniyar ware tunda ta yi watsi da damar ƙulla yarjejeniya ta zaman lafiya. To anan kuma wani gagarumin hari ta sama da Rasha ta kai Kyiv ya kashe mutum 16 da jikkata wasu 40. Wannan ya zo a lokacin da shugaban kasar Volodymyr Zelensky ke cewa gazawar ƙawancen kasar da sauran manyan ƙasashe na ƙara musu koma baya wurin tsare sararin samaniyar su. Sojojin saman Ukraine sun ce Rasha ta harbo makamai masu linzami da jirage marasa matuƙa 168 a wani hari da tsakar dare. Sojojin sun tabbatar da kakkaɓo kashi 90 na jirage marasa matuƙa da kuma makamai masu linzami, sai dai ƙasar ba ta sanar da adadin makamai masu linzami da ta kakkaɓo ba ko kuma da aka harbo a yayin wannan hari. To ƙarshen labaran duniyar kenan, yanzu kuma bari mu je ga shirinmu na nishaɗi.
2: To labarin nishadi za mu faro ne daga kudancin Najeriya, inda babban labarin da ya fi daukar hankali a Nollywood yau shine tsohon jarumi Taiwo Hassan ko Ogogo na ci gaba da karbar kulawa a asibiti sakamakon fama da cutar daji mataki na hudu, inda abokin aikinsa Jide Kosoko ya bayyana cewa ba za su amince a fitar da shi don yi masa maganin gargajiya ba, duk da cewa fiye da mutum 500 sun yi alkawarin kawo masa dauki. Ita kuwa jaruma Doris Ogala ta fito fili ta bayyana dalilan da suka sa aurenta ya rushe da tsohon mijinta Pastor Chris Okafo, yayin da take shirin takarar gwamnan jihar Abia a zabe mai zuwa na 2027. A gefe guda kuma jaruma So Tayo Gaga ta dauki hankulan mutane da shigar alfarma yayin bikin al'ada na Isese Day a Lagos, yayin da masu shirya fina-finai suka yi kira ga gwamnati da ta basa tallafin amfani da fasahar zamani ta AI domin inganta fina-finan Nollywood. Leka masana'antar Hollywood da ke can kasar Amurka, hukumar yaki da fataucin miyagun kwayoyi ta kasar ce ta tsananta bincike kan mutuwar kwatsam ta jaruma Hayden Panettiere, yayin da director Griff First ya tabbatar da cewa ma'aikatan jarumar sun taɓa neman taimako don yi mata magani kan matsalar shaye-shaye. Bugu da ƙari, hukumomi a Los Angeles sun yi gargaɗin cewa shirin haɗewar kamfanonin Paramount da Warner Bros na iya janyo korar ma'aikata sama da 10,000 a Hollywood ɗin, yayin da film ɗin Spider-Man Brand New Day ke shirin tara dalar Amurka miliyan 800 a gidajen kallo. Mu tsallaka can kudancin India, inda babban labarin da ya fi daukar hankali a Tollywood na Telugu shine fitar da kayataccen hoton jarumi Akshaye Khanna a matsayin Shukracharya a film din Mahakali. Wannan film dai shine na farko da zai nuna jarumtar mace mai iko na musamman. A dandalin Prasant Varma kuma an sanar cewa za a saki gajeren bidiyon film din a ranar 24 ga wannan wata. A fannin kasuwanci kuma, film ɗin jarumi Tejasa Ja mai suna Mirai ya kafa sabon tarihi a can kasar Japan, inda ya doke shahararrun fina-finan Indiya na baya irin su Bahubali kashi na biyu a fannin yawan cinikin tikiti tun ma kafin a fara nuna shi, wanda hakan ke nuna irin karɓuwar fina-finan Telugu a matakin duniya. Haka zalika, an buɗe shafin sayen tikitin film ɗin Irumudi a yau Alhamis domin tunkarar fara nuna shi a gidajen kallo gobe Juma'a. masana'antar Bollywood da ke arewacin India kuwa, Director Kabir Khan ya tabbatar da cewa jarumi Kartik Aryan ya samu mummunan rauni a gwiwarsa yayin daukar sabon film din sa, wanda hakan yasa za a yi masa tiyata ta gaggawa domin ceto lafiyarsa. Kamfanin Sri Venkateswara ya karyata jita-jitar cewa ana biyan Salman Khan zunzurutun kudi har karo 70 domin fitowa a wani sabon film. Shi kuwa fitaccen jarumin barkwancin nan Rajpal Yadav ya fito fili ya amsa cewa har yanzu fa akwai dimbin tsohon bashin kusan karo 25 zuwa 30 da ake bin sa.
0: Ranar 20 ga watan Agustan kowace shekara ita ce ranar da aka ware domin yaki da sauro a fadin duniya. Wasu alƙalma da hukumar lafiya ta duniya WHO ta fitar a baya-bayan nan sun nuna yadda ake samun yawaitar kamuwa da cutar malaria, inda a 2024 mutane miliyan 282 suka kamu da cutar a fadin duniya, yayin da mutum 610,610 suka mutu. Rahoton ya bayyana Afirka a matsayin nahiya da aka fi samun mace-mace sakamakon cutar ta malaria daga so 95 cikin 100 na wannan adadi, inda Najeriya ke kan gaba da kaso 31.9, lamarin da ke sake haskaka girman matsalar a kasar. To shin ko me yasa har yanzu malaria ke ci gaba da kashe 'yan Najeriya? Ga rahoton da Abdulkadir Haladu Wukiyawa ya hada mana.
3: Yadda asibitoci ke cika da marasa lafiya a wasu yankunan arewacin Najeriya kenan. Na ziyarci wasu asibitoci a jihar Jigawa, inda na tarar sun cika da masu fama da malaria.
4: Sunana Usman Salisu, malaria ce take damuna. An tabbatar mu da ita ce take damuna. Na samu ganin likita, takarda in je ni gwaji, sannan sai na dawo mai da shi da result din.
5: Sunana Aisha Amos, ya ce dai in ji dai za a mun karin ruwa dai haka. Ya faɗa mun akwai malaria.
3: Shin ko me yasa a Najeriya har yanzu tula bai rabu da kalaya ba kan batun malaria? Ga Dr. Zaharuddin Haladu, ƙwararren likita a ƙasar.
6: Wanda ake ce masa Plasmodium falciparum shi ne ya fi yawa, wanda kuma yana daga cikin abin da ya fi kisa a cikin al'umma kuma dangin ciwon nan malaria ɗin. Na biyu shi ne tane da suke lunguna ko karkara, ko ba kowanne ne ke da damar da zai je shi asibiti a kan lokaci a gan shi a masa maganin ta ba. Na uku matsala ta rashin yin amfani da gidan sauro, da kuma shi kansa ƙarancin daba gidan sauro. Kuma ba kowa ne zai fitar da kuɗi ya saya ba.
3: CHO Zaid Abdullahi, ƙwararren jami'in kula da lafiyar al'umma ne a asibitin Shuwarin da ke jihar Jigawa, ya ce adadin masu fama da malaria abin tsoro ne.
7: Su kansu kwayan halittar nan akwai bijirewa tasu, wasu magungunan sha ake ba bisa ka'ida. Duk yanda za ka yi ka faɗakar, wani ba zai ba da haɗin kai a wannan abun ba. Shi kansa kamar irin wannan tsari da nake ce maka na magunguna na seasonal malaria ke preventive da ake bi ake ba da gida-gida, matsalar aka ce abu yau kyauta za ka bashi, to shi gani yake abin nan bai da daraja. Za ka ji mutane suna ce maka in abin na amfani gwamnati ba za ta zo ta baka kyauta ba.
3: Duk da irin tsare-tsaren gwamnati game da malaria a Najeriya, amma har yanzu matsalar na nan daram. Shin wai ina matsalar take? Magaja Adamu guda ne cikin manyan jami'an yaƙi da malaria a jihar Jigawa.
8: Global Fund suna kawo mana anti-malaria, suna kawo mana mosquito net, suna kawo mana haka SP da dai haka shauran abubuwa a part of malaria domin a ga an kautar da zazzaɓin cizon sauro. Asibiti ake bi ake kaiwa, kowace ƙaramar hukuma sun ɗauki asibitocinta. In aka sa kashi 10 to sun ɗauki kamar kashi 8 wanda ake ba da anti-malaria ɗin nan free. Amma mutanen karkara muna sakaci da wannan gidan sauro da ake bamu ba a amfani da shi wani lokacin. To amma in ana amfani da shi za ka ga zai wahala ka ga malaria tana kama mutane. Kuma bayan nan gwamnati nan kokarin take tana raba abin nan kyauta ne gida-gida.
3: Alƙaliman hukumomi sun tabbatar da cewa kowace shekara a Najeriya mutum 185 zuwa 200 ne ke rasa rayukansu sakamakon kamuwa da cutar malaria, wadda hakan ke wakiltar kaso 31 cikin 100 na adadin waɗanda ke mutuwa sakamakon malaria a fadin duniya. Abdul Kadir Haladu Kiyawa, RFI.
0: To bari mu je ga shirin mu na gaba.
9: Rayuwata mai sauraron sashin Hausa Radio France International RFI. Assalamu alaikum. Zainab Ibrahim ke muku lale marhaban da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwa ta. Take ranar jin ra'ayoyin wasu daga cikin ku masu saurare kan wasu muhimman batutuwa da shirin ya gabatar muku a cikin wannan mako.
10: Rayuwa ta.
9: Musoma da maudu'i na farko inda shirin ya mayar da hankali akan kuncin rayuwa da matan sojojin Najeriya da aka kama mazajin su bisa zargin su da hannu a yunkurin shirya juyin mulki a kasar suka shiga. Hajiya Nana Aisha, matar daya daga cikin sojojin da aka kama, cewa take
11: daga baya dai sai suka bari muka gansu bayan kusan wata bakwai. To ni da naga mai gida na baya amfani da glasses amma yawancin su yanzu ba sa gani da kyau. Ana nan yanzu kuma suka dakatar da ganin su da muke yi. Dama muna zuwa mu gansu so daya a sati, lawyoyi ma su gansu so daya a sati. Friends duk an dakatar da wannan ba waya kuma ba gani.
9: To dama ta koma gare ku masu saurare.
12: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Radio France International filin rayuwa ta barkan ku da warhaka. Da farko sunana Ramatu daga Lagos. A halin gaskiya ya kamata gwamnati ta tausaya a taimaka musu da wurin zama ma dai wurin zaman da aka hana musu hakan bai dace ba. Gwamnati ta duba girman Allah ta tausaya musu da wurin zaman da suke da kuma abin da za su ci. Tunda dai su masu laifin an kama su suna hannu, to gwamnati ta duba girman Allah ta tausaya musu da abin da za su ci da gurin zama.
13: Assalamu alaikum shirin rayuwa ta sashin mata zalla mai magana malama Ramatu Isaka daga nan babban birnin Yamai jamhuriyar Niger. An koma gida birnin Kantagar hangake ta. Su matan da aka kama mazajen su gaskiya gwamnati bai kamata ba ya hidda su cikin gidajen da suke ha'a bari ha'a sako mazajen su ga iyalle ga diya ga gida biyan haya kuma gwamnati ya rike musu biyan su bai ya bada ba. Gaskiya bai kamata ba haka nan. A bari har ai musu shari'a in shari'a za a yi musu. In an yi musu shari'a an ka kama su da laifi wannan a daukan musu mataki wannan.
14: Assalamu alaikum filan rayuwa ta mai magana baban Fatima Garnas Kogangam. To ba an zamu ce ba mu ci Allah sauka shin jin mulki wa kowa san babban magana ce. Amma dai muna roƙon wannan taron Najeriya tunda ana kotu da bari har gama ya binciken da aka yi kotu yanke hukunci sanan duk abin da ka faru gare su faru gare su inji Allah ka sauka. Nagode.
15: Mai magana garkuwan jama'ar Mahangi Musa na Chalu Mahangi karamar kuma kafin da yake jihar Katsina a tarayyar Najeriya da Bala na Chalu Goziki. Magana ta gaskiya idan aka bi doka tauye mai ƙasa haƙi ne musamman iyalan nan. Domin har izuwa yanzu fa zargin su ake yi ba a riga an tabbatar da al'amarin nan ba. Kuma ya kamata a ce an ba iyalan sun gana da waɗannan mutane. Rashin hakan tamkaccin zarafi ne da kuma tauye damar da tsarin mulkin ƙasa ya ba su. Sannan kuma ya kamata a ce a ci gaba da biyan su albashi domin har yanzu fa suna tsayin ma'aikata ne na wannan rundunar ta sojan Najeriya. Don haka mu muna kira ga al'amarin gwamnati a yi adalci ta kowane ɓangare domin adalci shike kawo daidaito a kowane lokaci.
9: A cikin maudu'i na gaba shirin ya tattauna wata matsala da kusan kowace mace da ta taba haihuwa da kanta ta fuskanta, wato ƙarin da jariri ke yi wa mahaifiyarsa lokacin da yake fitowa duniya. Abin dubawa a nan shine yadda ake wa wasu matan ɗinkin fiye da kima da ma yadda wasu ke kai kansu a yi musu koda kuwa ba haihuwa suka yi ba. Amina Sama'ila mata ce da aka taba yi wa wannan ɗinkin.
16: Dani dai an yi ma dai fiye da yadda nake saboda ba karamar wahala na sha ba saboda an ɗinki ya wuce yacce nake ada kinga kuma ai zan tura da yanayin dinki.
9: Akan haka kuma za mu ji ta bakin malama ta gaba gabatar da kanki ki bayyana ra'ayinki.
17: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mai magana Rahama Ibrahim wanda aka fi sani da Rahama maman Khalifa dake unguwar Ma'azu Kaduna Najeriya. Gaskiya na haihu kuma na karu. Haihuwan fara aka dauko almakashi da allura za a yi min na rike hannu. Me za a yi kari na ce a bashi saboda ba don komai ba ba abinda ya fi kare ruwan zafi ka shiga kana gasa jikinka kana abu da ganyen magarya a tafasa ganyen magarya a shiga to nan da nan ba abinda ke hada mace illa ganyen magarya koda kin ariya kai nawa ne likita yayi ta fada tunda asibitin kudi ne ba na gwamnati bane za a kara nace wallahi ka kara ne zan maka abu haihuwan fari muna zuwa mama mu ita ta gaya mu ta ce kake yadda a miki dinki to koda kike abu ai kin riga kin wuce budurci ke da budurci har abada da zaki ce wai ke sai an dinke kin zama budurwa har abada ke da budurci.
10: Salamu alaikum rayuwata da farko sunana madan Adama daga nan jamhuriyar Niger ta har sandar hakika kwarai ku ana samun wannan akasi din ana tiya anisa anisa an aka nisa wannan anan ne ake samun karuwa to a kula mata in a ce ka nisa ka bar wannan nisa haka samu karuwa wannan wanda Allah ubangiji ya taimake ka kai ta'adda Allah ya sauke ka lahiya amma wannan bayi bane nan karuwa har akai ana maka dinki ya bayan ƙarya bai ba kwarai ku ana yi ma akan mayi ake an ƙara matse ka bai ba mata a jiran Allah kuma mata ayi hakuri da Allah abinda Allah annabi ya ce to komin kai hakurin Allah ba ne wuce han tashi lahiya
18: Alaikum wa rahmatullah barakatuhu rayuwa ta Radio France International mai magana Ummu Huzaifa daga Kaduna Nigeria
19: maganan dinkin nan gaskiya mata yanzu ba sai sun haihu ba suke tafa man kai kansu ana musu wannan dinkin gaban dan su matsi to wanda yanda zakai ka mai da kanka wai ka koma yanda kake so ka zama kaman budurwa ba abu bane kaman da zai yi maka dole dai Allah ya riga ya fitar da budurcin nan naka ba zaka ce kana so ka dawo ba gaskiya abu ne da bai kamata ma a riga yin shi ba indai an san ka haihu ai maka dinki daidai gurgurdan inda ka karu amma guce gona da irin yana zama musu matsala Allah daidai ya gyara mana
20: rayuwa ta
9: sai maudu'i na ƙarshe inda shirin ya tattauna kokarin da kungiyar Sita ta yi na daukar nauyin horas da dubban mata ciki kuwa har da masu bukata ta musamman kan hanyoyin kare kai daga cin zarafi ta yanar gizo Khadija Siraj wata mai bukata ta musamman ce da ta ci gajiyar wannan horo
21: naji dadi sosai domin training ne da ya koyar da masu bukata ta musamman yadda za su yi amfani da fasahohin zamani da computer da internet su ma su shiga adama da su cikin abubuwan da suke gudana a wannan duniya kamar da duniya ta koma ta yanar gizo-gizo
9: shin ya kuke kallon wannan lamari mai sauraron mu na gaba bismillah
22: sunana Hassan Albasari Abu Afan Angon Fatima da kenan cikin garin Fataskun jihar Yobe a tarayyar Najeriya to tabbas wannan abu ne mai matukar muhimmanci duba da za ka ga cewa a cikin abubuwan nan da suka koya idan har suka rike shi hannu biyu wallahi ya kai a ce ya isa yadda su matasan za su iya dogaro da kansu amma wani lokaci za ka ga cewa wasu sukan yi amfani da kafafen watsa labarai ko kuma social media yanayin yadda za ka ga cewa an dauko hoton wata ana ta cin zarafinta ko kuma ka ga cewa wata ma za ka ga tsiraicin ta ne ta a bisa kuskure sai ga an zo ana ta yada abin wanda kuma hakan yana iya shafar rayuwar ita kanta wancan wanda abu ya faru da ita bisa tsatsayi wasu kuma za ka ga cewa a karin kansu haka za su fito da tsiretin nan suna abin nan sakamakon ba su dauki kansu masu daraja ba fatan mu dai Allah ya sa mu cimma daidaito
23: Assalamu alaikum filin rayuwata sunana Ibrahim mai wankin hula a garin Maigodiya a Kimba jihar Neja to game da cin zarafin yaya mata a yanar gizo ai babu wani hukuncin da za a yi musu saboda mafi yawanci matan wasu suke anhin fallasa kansu kuma suke bayyana sirrin kansu kuma suke kaskantar da kansu suke wulakantar da kansu mafi yawanci amma wannan horar da aka yi su wayannan mata ta Allah sa su riga kuma su gane yin fallasa da anhin bayyana sirrin su a kafafen yaɗa labarai gaskiya bai bane
24: Sashi rayuwa ta Radio France International mai magana Basir bin Balamasi Abban Suhaila daga nan jihar Kaduna karamar hukumar Kaciya a garin Katari ana hakika cin zarafin mata a kafar sada zumunta kullun yana ƙara kazanta to mu sani cewa dai su dai mata iyaye ne ga kowa kuma babu wanda zai so a ci zarafin mahaifiyarsa ko a ce uwarsa yadda baka so a ci mutuncin ƴakka ko kanwanka ko uwarka to bai kamata a ce ka sa abinda zai ciwa mata mutunci ba sannan su ma matan su yi kokari su san cewa su iyaye ne suka mutuncin kansu
25: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Radio France International RPP lin rayuwa ta barkamu da warhaka da fatan kuna cikin koshin lafiya mai magana ya rabu ni a garin Malam karamar hukumar Malawa a jihar Damagaran a jamhuriyar Niger to alhamdulillah wannan horo da aka biya mata sama da 10,000 zan iya cewa abu ne mai kyau kuma ya kamata a ce in aka kama mutum yana kotun zarafin su a kafafen sadarwa kawai hukuncin da ya kamata a yi mishi shine kawai a ce an dakatar da shi da duk kan wata hanyoyi ta kafa sadarwa a ce an toshe shi
9: masu saurare shin kuna da wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani a kai muna dakon ra'ayoyinku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI da ku masu saurare Zainab Ibrahim ke cewa bisalamu huta lafiya
26: Okay.
1: Masu sauraro barkamu da warhaka, sannan mu da saki saduwa da ku a cikin wani sabon shirin ra'ayoyinku masu sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International tare da abokinku Michael Kudison. Kamar yadda watakila kuka ji a labaranmu, matasa a nahiyar Afirka na ci gaba da yin dumewa wajen samun abin sanyawa a bakin salati ta kowace hanya, inda a wasu lokutan wasu hanyoyin kan zama ajalinsu ko kuma barazana ga lafiyarsu. Misalin haka shine yadda a baya-bayan nan ake yawan samun faduwar ramukan hakar zinari a kasashen yammacin Afirka, musamman ma Mali, Nigeria da Burkina Faso. Na baya-bayan nan ma mafi muni shine wanda ya kashe sama da mutane 100 a kasar Kamaru. Shin me ke ingiza matasa saka kansu a irin wannan hadari? Maudu'in kenan da za ku bayyana mana ra'ayoyinku a kai. Don haka mun tattaro ra'ayoyin da wasu daga cikin masu sauraronmu suka aiko mana ta shafinmu na Facebook, kuma za mu fara karanto su kamar haka. Kamfatai Umar ya aiko da ra'ayinsa, inda yake cewa rashin adalan shugabanni ke janyo haka. Abba Ahmad ya ce matasa suna gaba wajen zaben azzaluman shugabanni, kuma kullun ƙara jefa mu cikin kuncin rayuwa suke. Yanzu haka matasa ba su da wani buri a rayuwa, kowa ya sauke burinsa, ya za a yi kawai ya samu ya ci ya sha ko da su ɗaya ne a rana. Ya kamata mu farka mu tsaya. Sanusi Madatai da Magaram ya ce salam sashin Hausa na Radio France International. Rashin tudun dafawa ne ke tilasta ma da yawa daga cikin 'yan uwan matasan Afirka yankar tikitin wasa da rayukansu. Saboda haka kiran gaggawa ga gwamnatocinsu shine ya kamata samar da guraben ayyukan yi da tallafawa kananan sana'o'i, ta yadda matasa za su samu abin dogaro da kai ba tare da sun shiga ramin mutuwa ba. Musawa Ibrahim Binta ya shigo shirin, inda yake cewa Allah sarki talaka bawan Allah, dai ƴaƴan talakawa ne ke zuwa wannan aikin, ko a mutu ko a rai, a da ya samu abin da za a rufa wa kai asiri. Allah kai ne gatan su, ya Allah ka taimake su, ka sauƙaƙa musu hanyar samun su, babu abin da zai gagari Allah. Ka jikan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya, ka amshi shahadar su, amin. Billyamin Abdullahi ya shigo yana cewa ba abin da ke jawo wannan sai miyagun shugabanni, saboda sun rike komai a hannunsu daga su sai ƴaƴansu. Sai kuma Yasir Lawal ya ce kun fi kowa sani. Malum Bukar Madukau na gari na kowa daga Kakariya jihar Difa a Nijar ya ce assalam Arafai Hausa. To farko dai ina jinjina ma 'yan uwana matasan Afirka da suka tsaya tsayin daka wajen neman na kai. Daka mutu kana wani aiki da Allah ya hana, gara ka mutu kana neman na kanka, to shugabannin Afirka ƙalubalenku ne. Iya ra'ayoyin da muka ɗauka kenan a cikin wannan shirin na ra'ayoyinku masu sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International. Kai ma kana iya shiga a dama da kai a cikin shirin wanda ke zuwa daga Litinin zuwa Juma'a. Yanzu sai ra'ayoyin da muka samu ta manhajar WhatsApp.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Radio France, barka ku da wannan rana. To mun ji maudu'i wanda aka dora danganta da ainihin matasa suke tafiya neman kudi har su je kansu cikin matsaloli. Duka babu abin da ke haddasa wannan illa bayan talauci.
4: Assalamu alaikum Radio France. Mai magana Hamidu Kallabu wajen Rifa daga Jamhuriya Niger. Abin da ya jawo musu matasa wannan irin halayen nan duka rashin aiki ne. Am suna da aiki ba sa yi. Yara sun yi karatu sun samu diploma suna nan zaune ba aiki. Dole mana su je waje kasashen waje su yi irin na lalata abin banza, wannan duka rashin aiki ne ya jawo musu. Na gode Radio France.
5: Abdullahi kaka gidan magaji ta wajen Bore Niger Radio France, barkanku da aiki mazanku da mata jinjina muka gare ku da kokarin da kuka yi da damar da kuka ba mu wacewa wannan abu. Wani abin da zan ce akan wanda sun rasa rayukansu wajen neman abincinsu, yan uwan mu talaka, kuma ubangiji Allah ya sa kwanciya huta ta, sannan kuma sai a kiyaye gaba. Abu inda ya kaga bai da unwani ne, abinda duk kaga zai kawo maka rasa ranka ko ka rasa wani sassan jikinka, to kai kokari ka kiyaye. Mai suna na mamma Abdullahi kaka.
1: Madalla, anan za mu ja labulan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya kai mu. kamar da yin ranka ta kafa da nin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International musamman ma engineer mu Ibrahim Tukurkefi abokin ku ne Michael Kudusin ke cewa bi salam mazama lafiya.
0: Haka muka zo karshen shirin a wannan dare sai dai kafin mu salama bari mu je ga cikin muhimman kanin da kuka ji tun da fari. Bayan bude yakin neman zabe a Najeriya masana na jan hankalin yan siyasa su guji fishin talakawan kasar a yayin kada kuri'a a daidai lokacin da Tini Atiku Abubakar na ADC ya sha alwashin dawo da tallafin man fetur muddin ya samu nasara a 2027. Bayanai sun nuna cewa hadarin jirgin sama mai saukar ungulu na masu yawon bude ido da ya faru a Kenya ya rutsa da wasu Amurkawa da wani babban jami'in kasar Ecuador. Shugaban Amurka Donald Trump ya kaddamar da yaki kan tattalin arziki na Iran tare da gargadin kasashe da kamfanoni kada su hulɗa da ita. To amma da dukkanin abokanan aiki daga nan sashen Hausa na Radio France International sai kuma Bashir Ibrahim Idris da ya hada shirin a wannan dare. Ibrahim Tukurkefi shine injiniyan mu a wannan lokaci. Karibullahi Abdulhamid na madobi nake fatan za mu kwana lafiya.

0: ce ba mu ci Allah so ka shin jin mulki wa kowa san babban magana ce amma dai muna roƙon gwamnatin tarayyar Najeriya tunda ana kotu da bari har a gama binciken da aka yi kotu yanke hukunci sanan duk abin da ka faru ga rasa faru ga rasa in ji Allah ka sauka nagode
1: mai magana garkuwan jama'ar Mahangi Musa na Chalu Mahangi karamar kuma kafur da yake jihar Katsina a tarayyar Najeriya da Bala na Chalu Gozuki magana ta gaskiya idan aka bi doka tauye mai ƙasa haƙi ne musamman iyalan nan domin har izuwa yanzu fa zargin su ake yi ba a riga an tabbatar da al'amarin nan ba kuma ya kamata a ce an ba iyalan sun gana da waɗannan mutane rashin hakan tamkaccin zarafi ne da kuma tauye damar da tsarin mulkin ƙasa ya ba su sannan kuma ya kamata a ce a ci gaba da biyan su albashi domin har yanzu fa suna tsayin ma'aikata ne na wannan rundunar ta sojan Najeriya don haka mu muna kira ga al'amarin gwamnati a adalci ta kowanne bangare domin adalci shike kawo daidaito a kowanne lokaci
2: a cikin maudu'i na gaba shirin ya tattauna wata matsala da kusan kowace mace da ta taba haihuwa da kanta ta fuskanta wato karin da jariri ke yi wa mahaifiyarsa lokacin da yake fitowa duniya abin dubawa a nan shine yadda ake wa wasu matan dinkin fiye da kima da ma yadda wasu ke kai kansu a yi musu koda kuwa ba haihuwa suka yi ba Amina Sama'ila mata ce da aka taba yi wa wannan dinkin
3: dani dai an yi mama dai fiye da yadda nake saboda ba karamar wahala na sha ba saboda an dinki ya wuce nake ada kinga kuma ai zan tura da yanayin dinki
2: akan haka kuma zamu ji ta bakin malama ta gaba gabatar da kanki ki bayyana ra'ayinki
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai magana Rahama Ibrahim wanda aka fi sani da Rahama maman Khalifa dake unguwar Ma'azu Kaduna Najeriya gaskiya na haihu kuma na karu haihuwan fara aka dauko almakashi da allura za a yi min na rike hannu me za a yi kare na ce a bashi saboda ba don komai ba ba abin da yafi kare ruwan zafi ka shiga kana gasa jikinka kana abu da ganyen magarya a tafasa ganyen magarya a shiga to nan da nan ba abin da ke hada mace illa ganyen magarya koda kin ariya kai nawa ne likita yayi ta fada tunda asibitin kudi ne ba na gwamnati bane za a kara nace wallahi ka kara ne zan maka abu haihuwan fari muna zuwa mama mu ita ta gaya mu ta ce kake yadda a miki dinki to koda kike abu ai kin riga kin wuce budurci ke da budurci har abada da zaki ce wai ke sai an dinke ki kin zama budurwa har abada ke da budurci
5: Assalamu alaikum rayuwa ta da farko sunana Madan Adama daga nan jamhuriyar Niger ta nan sandar hakika kwarai ku ana samun wannan akasi din ana tiya anisa anisa an aka nisa wannan anan ne ake samun karuwa to a kula mata in a ce ka nisa ka bar wannan nisa haka samu karuwa wannan wanda Allah ubangiji ya taimake ka kai ta'adda Allah sarki ka lahiya amma wannan ba yi bane nan karuwa har akai ana maka dinki ya bayan ƙarya bai yi ba kwarai ku an ana yi ma akan mai ake eh an ƙara matse ka bai yi ba mata a jira Allah kuma mata a yi hakuri da Allah abinda Allah annabi ya ce to komin kai hakurin Allah ba mai wuce an tashi lahiya
6: Alaikum wa rahmatullah barakatuh rayuwa ta Radio France International mai magana Ummu Zafa daga Kaduna Nigeria maganan dinkin nan gaskiya mata yanzu ba sai sun haihu ba suke tafa man kai kansu ana musu wannan dinkin gaban din su matsi to wanda yanda zakai ka mai da kanka wai ka koma yanda kake so ka zama kaman budurwa ba abu bane kaman da zai yi maka dole dai Allah ya riga ya zata budurcin nan naka ba zaka ce kana so ka da ba gaskiya abu ne da bai kamata ma a riga yin shi ba indai an san ka haihu ai maka dinki daidai gurgurdan inda ka karu amma guce gona da irin yana zama musu matsala Allah daidai ya gyara mana
7: rayuwata
2: sai maudu'i na ƙarshe inda shirin ya tattauna kokarin da kungiyar CITAD ta yi na daukar nauyin horas da dubban mata ciki kuwa har da masu bukata ta musamman kan hanyoyin kare kai daga cin zarafi ta yanar gizo Khadija Siraj wata mai bukata ta musamman ce da ta ci gajiyar wannan horo
8: na ji dadi sosai domin training ne da ya koyar da masu bukata ta musamman yadda za su yi amfani da fasahohin zamani da computer da internet su ma su shiga a dama da su cikin abubuwan da suke gudana a wannan duniya kamar da duniya ta koma ta yanar gizo-gizo
2: shin ya kuke kallon wannan lamari mai sauraron mu na gaba bismillah
9: sunana Hassan Albasari Abu Afan Angon Fatima da ke nan cikin garin Fataskun jihar Yobe a tarayyar Najeriya to tabbas wannan abu ne mai matukar muhimmanci duba da za ka ga cewa a cikin abubuwan nan da suka koya idan har suka rike shi hannu biyu wallahi ya kai a ce ya isa yadda su matasan za su iya dogaro da kansu amma wani lokaci za ka ga cewa wasu sukan yi amfani da kafafen watsa labarai ko kuma social media

0: karfe 9 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, karfe 8 agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana.
1: Karibulla Abdulhamid na Madobi.
0: To masu sauraro barkanku da wannan dare ga kanin labaran duniya. Bayan bude yakin neman zabe a Najeriya, masana na jan hankalin yan siyasa su guji fishin talakawan kasar a yayin kada kuri'a. A daidai lokacin da Tini Atiku Abubakar na ADC ya sha alwashin dawo da tallafin man fetur, muddin ya samu nasara a 2027. Bayanai sun nuna cewa hadarin jirgin sama mai saukar ungulu na masu yawon bude ido da ya faru a Kenya ya rutsa da wasu Amurkawa da wani babban jami'in kasar Ecuador. Shugaban Amurka Donald Trump ya kaddamar da yakin tattalin arziki kan Iran tare da gargadar kasashe da kamfanoni kada su yi hulɗa da ita. To ga labaran BDB. Masana siyasa da na tattalin arziki sun yi gargadin cewa al'adar raba kuɗi da abinci ba za ta sake yin tasiri a zaben Najeriya na 2027 ba, saboda talauci ya sa mutane sun fahimci muhimmancin zaben shugaba na gari. Don haka